0: Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of Old Kampala.
1: 107.9
2: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere dini yo entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano okuva ku ssaawa 11 paka 12 ezokumacha entanda kumacha ngekuleteddwa
3: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour
4: nga waliwo munne
5: Finance Trust Bank
6: tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira erisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3/4 12/6 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
8: You're in the mix.
9: Mawulire ku mawulire.
10: Mawulire ku mawulire.
9: Iliafayo.
11: All day long.
9: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
11: Yo.
9: Kuwino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Sinobe. Sinobe.
12: It's your boy, right?
9: Umzandiga. Yewinisa.
13: Ariko Pale FM. Wena muganda wange ariko kula eriyo muntu wa bulijjo. Ebale kulaba nti ate mukwano gwange gy'oli. Webale kukwasaganya bitambula bitya mu ngeri emu oba endala bwe bitambulidde obulungi webera ngaate mukwano gwange akadde kano kalungi nnyo kakozese nnyo nga webaza ate mukama Katonda oyo eyakutonda kubanga yakuleteddwa okulaba nti ate bikutambulira bulungi naye bwe bitambulidde obubi era mukwano gwange omulungi togwamu maanyi togwamu suubi beera ngaate odduka era osabe oyongera okulaba nti ate osaba Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu kyonna kyonna akimanyi mu mbeera yonna yonna. Dakika ziri 3 zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku leero lwa Mande enaku z'omwezi 27 mwezi tuli mu gwa July obogwo 7 omwaka omuganda aliyita ddaaza 2026 ku saidi ebusiraamu ku kalenda enaku z'omwezi leero ziri ziri 13 mwezi tuli mu gwa kubiri omwaka 2008 nga bulijjo nze Muhammadi nze Yusufu yenze Kinobe kiriza nkugambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bitambula bitya baganda bange biri bitya embeera eryetya mu ngeri emu oba endala kakati no nawe kityo wenawe na muna Pearl of Africa Radio wenawe na mukwano gwange yetu yaikumide kukula eri omuntu wa bulijjo nkukakasa nti kiwalonda kikulu nnyo walonda watufu wateeka akalimika radio ko munnange watufu ddala wakwongera kuwa kuyigiriza wakula akulanya wakuzaamu amaanyi wakuzaamu essuubi wakusomesa buli kimu kyonna kyonna okisanga ku Pearl of Africa Radio ojja kisanga munnange no kukula eriyo muntu wa bulijjo zikiriza nkolemu katono nnyo bwenti ate tugende mu maaso
9: amagezi luwombo wano mu program entanda kumacha
13: baganda banga bampuliriza omanyi mu nsi muno tukula buli muntu akula waggulu tewali akula ng'emyaka gyetolako bwetoozi wabula nkakasa bulungi nti buli mwaka oguyita eri oyo omuntu ali siriyasi era ayagala okukula akulana ayagala okukola ayagala okubeera obulungiko oba obulungi ayagala okyusa ku bulamu nga ebakubuuza nti mu 2015 we wali katuli mu 2026 nga bw'okyali ng'oyinza okuba tuyagala byankulaakulana naye omuntu owa 2018 at least wabawe ekyakyuka yasoma ya n'amalako yali abeera wakakati yapangisa yali alimurumu emu kati alimu bbiri yali talina mukyala 2020 kati 2026 alina omukyala yali talina baana kati alina abaana atalina mulimu kati agulina era gwe baali bakozesa kati yeekozesa kwegamba biri awo w'ebito buli omu alaba achievements ezize mu myaka etaano egiyise oba mu myaka kumi wabula gwe wenna wenna alina achievement gy'olaba kino kye ngenda okugamba nsuubira ogenda kubira amabega wange ogambe kituufu mu bulamu gye tukoma okkula n'okkulaakulana n'okukyusa obulamu wabaawo omuteeko gw'emikwano gw'oleka wabaawo emiteeko omuteeko oba guruupu oba akakota ak'emikwano gy'oleka nga togirese nti oyina empisa embi aa naawe olabira awo olw'ensonga nti buli woogenda ku leve endala ebirowoozo obwongo ebikolwa bikyuka era olaba omuntu atakyusizza ebyo ng'agenze ku leve endala takyusizza bwongo takyusizza birowoozo enneeyisa oluusi eganyo kyuka era okakkana zzeeyo buli w'olinnya ku nkulaakulana wabaawo omutendera gw'oleka nga togulese nti oyina empisa embi oba nti baakuvumye ekituufu nga tokyabafiitinga mu nkulaakulana oba ekyo osobola okukkiriziganya nange abantu be walinga nabo mu 2020 ng'okyali gye wali eyo na kaakati bw'okyalina nsuubira oyina emikwano emirala oyina emikwano emirala gwe yatandika okusuubula be walinga nabo eri mu factory nga babakozesa okyali nabo b'osuubula nabo ekyayina boogenda nabo e Kenya okusuubula oba boogenda nabo mu kibuga mu Kampala muno mu downtown n'osuubula nedda ate nammwe bebaaleka temunyiiga that's life era weebuuza omuntu gw'otavumangako omuntu gw'otakubangako levo yalinnya yakyuka kati emusuubuza alinnya nnyonyi era atambuza ebigere kati alinnya booda akasente yafunamu abinamu omutwalo si lwakufuna sente nti yagaggawala nedda wabula kati obwongo bwammwe tebukyagatta obwongo bwammwe tebukyagatta onyumya kino yajja kunyumiza kirala awo nno ojja kkakana ye wavudde n'empalana oyina abantu b'otuukamu oba wasoma nabo oba wakula nabo oba wangala nabo ku kyalo ng'ekituufu n'emboozi nabo eddakiika ssatu nga teriiwo sitoole kinti sitoole kimwana ogamba otya ebitambula bita nti birungi munyumye eki ekirala munyumye eki nga ye mwasanze abasirikale nga muva okusuubula nga ebaalinyisizza omusolo ku maali gy'oyingiza bikyuka kabeere busomesa akabubeere wa omuntu waliwo akaddeko otuuka nga emikwano gyo osaanidde ogireke ng'emikwano egyo oyina okugyerekereza n'ogamba gino kangyesonyiwe gino kangireke oba tuli ffenna ekyo oba oyagala oba toyagala batono nnyo abalina emikwano gyabwe emyaka kumi emabega era gw'olaba owangaazizza omulabira ddala nga muli mu levo y'emu oba ng'omusingako katini naye nga mwegobagana era ng'ekyayongera okuba pushinga osigala ababiri ate byanfuna bizinensi si mukwano guli gwennyini ogw'ekimemeto ogw'edda abaalina omukwano ogwo mukwano gwange tebakyalina budde buli omuntu talina budde bwa munne ono ali bbize talina budde bw'ono n'ono atali bbize talina budde bw'oli oba tuli ffenna Edabu labanti yeyo nasomanga na ye. Olabingira na haba nene mu government. Bamukute maulire. Agenzeke wa mkwano gwego yasoma kona ye. Obiwe, obabali monsiko, obabali lidawa. Luachi. Aba aludo mula boruinso nganti levo zaachu. Ukatiba chayina vivagata vikuatagana. Wabula jukide kuna gamba kanzileke wa mkwano gwange. Gwe nasoma kona ye. Na mubuza ako. Era waite miyaka emirala etaano. Kitegeza nti tebalina kati bibagatta byayawukana era nabo ne baawukana mu mutima mulungi nga tebayombi. Era ono waafa munnaagenda n'amuziika olw'ensonga nti baawukana tebayombye wabula levo. Levo ebintu byakyukamu naawe kkiriza mu bulamu bwo we kijja nga kijje olaba ng'omuntu nga kituufu tebikyagatta. Mu mutima mulungi temuyombye temukoze eki kireke tochikaka. Ate mujja kufuna ebibagatta maaso eyo kufiirwa mwesanze weyo ngobuze nti gendi ogamba otya olusa kubidde kasimu mpola ye kumi n'olimuwa ebyo kati byemusigaza naye okuba emboozi tebikyagatta otunda mamotoka nze ndi eri mu kasooli onjagazaaki yo mwagazaaki oli kati ate genda ofune bamotoka banno we mudiringa eyo mufune emikwano gifune eyo yadde na gino nagyo mirungi togita naye ntegeeza obulamu buno bwe tuwangaliramu naddala mu byenfuna era nga ebakutubuuza mukwano gwo tosobola kuleeta mukwano gwe gwe wali naye nga mutunda kasooli nga wamulekayo oleeta bano b'otunda nab'amamotoka olw'ensonga be baliko era Katonda bayisirizaako n'okulaakulana okitegedde kakati bassebo ne bannyabo nammwe abali waggulu eyo nga ddala kituufu emikwano gyakyuka banne wabaleka era nga wekisaana ofisangawo kukadde n'obalabako okitegedde ofisangawo kadde balina akaseera ke baggumyagumya kiri kyo kiri otomatikali kyekola kyokka tosobola kukyewala naye yadde kyajja kale Mungu yakulinyisa mu madaala waliwo byemutakyagatte era mulwawo n'okweraba ofisangawo kukadde n'obalabako bakubire ku kasimu bwe bafuna obuzibu dduukirira leka kubeera bira tebalina kye baakukola kale labirira maama we olina mukwano gwe wakula naye mu kyalo eyo ng'ekituufu temukyalina bibagatta yadde tekiriiwo alina kye yakkolera baako engeri gy'omusasulamu oba olabirira ku maama we oba baganda be oba ki leka kubaleka ate ng'abaayomba nedda lwanyisa nnyo yadde nga temukyalina bibagatta era akasimu kasobola okubagatta kamobile money kasobola okubagatta embeera gy'alimu ogimanyi yali kyaliiwo oyo nga tonnaba kufuna ku ssente yali mukwano gunyera akuwanga ne ku magezi era waddukanga n'ewaawo oluusi n'osulanga nayo oluusi gye walyanga n'emmere ng'ewammwe tennajja era bambi ng'akuterekera n'okuterekera bajjukire abantu abo bajjukire abantu abo kubanga singa baamanya nti ogenda kubeerabira emyaka etaano kkumi tebandi kukoledde kye baakukolera kati gwe baakolera kijjukire kijjukire obajjukire era obakwasizeeko wabeera weetaagisizza oba tuli ffenna oba ntegeerekeka kale nabwe kityo nyagala kulaba nti ate mbakwasa sheikh wano nyagala kulaba nti mbakwasa sheikh wano abeeko ebigambo muganda wange ebirungi ebigambo ebirungi byalina okulaba nti ate munnange sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe lecturer ku university ezenjawulo musajja musomesa mulungi nnyo musajja yasomera Madina njagala ebigambo bye bitunyumire bulungi nnyo nnyini ddala sikukoma kunyumira wabula obijjemu n'ekyokuyiga mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala okitegedde Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe agenda kulaba nti ate abako ebigambo mukwano byatujukiza naye ebintu bino tubiko watsinti obato manyi obero manyi naye omulimu ogwaffe gubera gwa kubera ngate mukwano gwange tukujukiza guba gwa kujukiza nze kitusobola okulaba nti ate nga pale FM munange tukongerako kubanga tukimanyi munango manyi ogwaffe gwa kujukiza mu ngeri emu oba endala.
9: Inno yentande ryo moyo gwo uliriza wifumintirize gotandikuru nako mu program yentande kumacha
1: na alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yawmiddin amatenda malunja majuruka Allah subhanahu wa ta'ala na nyinuinza tumusaba Allah tumegeedira soku sasa ni mirembe mkwanu gafe umusumisa wafe mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tumuwanjagira Allah nga tumusaba asasiri irasime fanfam febo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tutegiza wa sahaba yuangana na bo mumbira yonna sa Allah nafa tuangaze musimu nwa tuchari mbadube na wazana wakiriza ila Allah tumusaba tuwabanga tusiza kasira ako kutujula musimu na ayy Allah tukusaba watujule musiye nunga tuchari mbadube na wazana wakiriza Allahum amin mwenja tuuliriza tukuchikuni musambu katumizi muenda pal FM ekulari umutu wabuli jo ila zimu kwa nukumuganda o Sheikh Abdul Hakim Ali Chifembe niwa mkisanyo kwenye natinatea Allah subisizo kutulako mufani wa mubi ujo ni mwanteweza pan FM chukumu musa mkatonyezi mwenda ya kula rumu ntu wawuli jo minango mtestesi wa programu eno mkwe baza wewa lukwele keleza mbina yona na wene wele keleza noja ukwele antu ya wala ukwele za abadu na wazana wa Allah hati nensima gumunda ngatu uliriza entakera mwuleka kalimiko mpalu ukubeda nto uliriza ejumu kumsumo ejujukiziwa naba walimu kumkutu kuno era nzira muno kwebaza n'okusiima bonna naba walimu abalekerezo ude wabwe ni muwaeda chika zino kwebeda nto mwejukanya awonu muna kwebeda nto mwejukiza abadu na wazana wa Allah awonu muna angu yuntu alizo mkisa kuno ukwebaza banna njini mkutu kuno ukutuweda chika zino zimari wadde muteka mwe ebintu ebirala byonna programs nyingi byimuranga byebingi bakasituma bangi naye namugamba nedda zino edda kikakatuziwe abaddu n'abazana ba Allah nadda kikaza kujukizaamu abaddu abo n'abazana ba Allah tubebaza munna buli omu obusobozi bwe oba mu nteekateeka zonna zaakola nga bulijjo mu kaseera bwe kati tubeera tujjukanya ku musongo ffe ogukwata ku adabu islamiya empisa ez'obusiraamu era tuli ku mpisa ey'okusatu mutukire munnange bwe tuzze tutambula naawe tuli ku mpisa ey'okusatu gye tuyita ki adabu zaujaini empisa z'abafumbo oba enneeyisa y'abafumbo ababiri tuli mu kitabo kya mukadde waffe ekitiibwa nti mukadde waffe ayitibwa Dr. Abdulhamid bin Abdulrahman Assahibani era nga empisa gye twakumako ndoozi yali yakusatu mukanyumira mpisa y'okusatu mukanyumira akokusatu empisa z'abafumbo omufumbo olina kweyisa otya ey'okuna kulitandikira olwaleero nga twagala tugende mu maaso yagamba nti anyestakhira Allahu taala abafumbo bano ababiri bwe muba nga mugenda kukola obufumbo nga mugenda tandika okukola obufumbo mwebuuze ku Allah ampuliriza omulungi kituufu omukyala omulabi era olaba nga yeyonyini gw'oyagala munyirivu byonna bye wali weetaaga ku mukyala abirina kiba guli naye sooka weebuuze ku nannyini kumutonda kuba amutegeera nnyo okusinga ggwe gwe obulungi bw'olaba buyinza okuba nga kifaananyi nga housing naye ng'ate omutima oba yingini y'omuntu oyo ayinza okuba nga yanjawulo ku housing gy'olaba gwe maama mwana gw'omuwala kituufu omuvubuka omulabi nga yo yennyini gwe wali onoonya era ng'olaba otuuse naye nga tonnamukkiriza sooka weebuuze ku nannyini kumutonda kubanga yasinga omutegeera ekiki kyali mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha hamma ahadukum bil amri omuntu omukumu babanga inensonga jamaliti dokukora nukusingi ya dadanda jitulike yobu fumba inaisa fumba wabidi faliyarka araka ataini nilaila fariba avunda menga ye mvunda mabidi na inga sisi zidie zobo kakafu ni maana sala hira akabidi na inga sisi zidie eza zisupu hii eza zuhuri eza asuri mpudi damuna maliyakul ilatu wairabali wakiri higi ambobino nti ayi Allah wana fitu kena kweda mundu uza mulibu fenu kubanga winzu kwangu warabu winzu kukarubirira na hivyo ugele mulimiru uo singu kuhulira uo singu kweka kasa mbubazio kusari ya kabiri ugame nti ayi Allah mkwebu uzako ilanga mkusava no kumanyako Allah kuhulina no busozi uo Allah kuhulina ila ayi Allah wange mkusava mburu njibu na nengizu katunda zo ineze beyi mazumagu ino busobozi naenze sina busobozi katundu umanyi naenze simanyi katundu umanyi biye kwese naenze sina chimanyi mbiye kwese ayi Allah wangi nkusa vanti wanga dara mkumanya kuungabu umanyi nti ensongeno ngoyogere nsonga josabira ke kintu kino bwoba bufumbo ngoyogere bufumbo era ngoyogere omuntu oyo erinnya lye bwabanga ya Abdallah ngoma ti ayi Allah okimanyi bulungi bwabanga Abdallah ono baba muwala era ngotekawo erinnya lye nti Mariam ono bwabanga ddala mulungi gyendi ku ddiini yange atagenda kunkalubiriza mu ddiini yange ngenda kusigaza eddiini yange nga bwe erina okukyongerako ne mukuwangala kwange nga tugenda kuwangala mu mpangala ennungi n'omuntu ono n'oluvannyuma n'obulamu bwaffe ayi Allah wange nkusaba ensonga eno bwebanga oba omuntu ono bwebanga bwato bwali Katonda nkusaba omunyanguyize onteremu obwangu era Katonda omunteremu n'emikisa owulira munnange ebigambo ebyo era n'oddamu n'omusaba Katonda gw'omanyi bulungi omuntu ono era mwogere erinnya omukyalo oyo mwogere erinnya omuwala oyo kubanga amannyage gonna ogamanyi ku bugere naawe omuvubuka oba naawe omuwala yogere omuvubuka oyo amannyage oyo agenda okubeera omwami wo era ogambe nti Katonda bw'abanga omuntu ono Muhammadi oba Sumayya nga bazze okumumenya oba okumwogera erinnya lye nti bw'abanga si mulungi gye ndi agenda kumbeerera ekizibu mu ddiini yange agenda kunfukira ekizibu mu kuwangala kwange n'obulamu bwange bwonna bwonna ayi Katonda wange nkusaba omuntu ono omunzigye mu birowoozo byange omugye mu mutima gwange era omunensambisa abeere wala gye ndi ate onfunireyo omulungi asinga ono owulira munnange obakobo jjukira nti ku 17 Katonda FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo onoonya mubeezi tuli mu mpisa ey'okusatu empisa z'abafumbo mukanyume n'akookuna enneeyisa y'omufumbo gwe mukyala we wamufuna otya omwami wo wamufuna otya era ddala biki ebyatambulira awo wali yamukulabira oba amukulabira bwepa gwe n'owulira nga mbutuufu oyitise n'ogamba mweru alabika bulungi era omulaga mu bantu bagamba mukama walimu bagamba naawe omuwala bwotyo nti ena musanze ng'ayina emmotoka yevuga bannange kale yazimba oli omwana n'otandika omumutendereza naye nga tumumanyi bimukwatako ng'omuntu mu buwumbwa bwe ng'omuntu saba eddweyo ng'omaze okusalira akameka era akabiri omala okuzisaala Katonda musabe ng'omusamba olulimi nga bwe tutottodde ebigambo ebyo byonna byonna nga bwe tubisomye biri mu Luwarabu naye ffe tetwagala kukalubiriza nnyo omuntu gw'ampuliriza ng'olina olulimi olw'osinga okutegeera ng'ate nannyini kulutegeera ye nannyini kulukuwa Allah subhanahu wataala ako ke kanyumira akookuna oba ekisaanizo ekyokuna ekiri mu kweyisa mu nneeyisa ennungi ey'abafumbo tuli mu kwejjukanya ku ebikwata ku mpisa z'obusiraamu era nga tuli mu mpisa ey'okusatu eyitibwa adabun azzawjaini empisa z'abafumbo ababiri mu kitabo kya mukaddu waffe Dr. Abdul Hamid bin Abdul Rahman Sahibani era nga nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe guri la kupal FM akujukiza kuchikimu musamu kapengeze muenda kularu mtu wawurijo akanime la kukutano kakumeka munanga prizo mlonji kanime la kukutano mumpisa izaba fumbaba vizi ilanga kagamanti ayandura ilama yuridu nikaha aino kulaba kumutumo kwa gendo kuwasa umano mwado mpulide munangi umuntu wano wogenda okufuna abeera omwami wo nam mulabeko naye akulabeko tuleme nnyo balabiranga ku bifaananyi ebifaananyi tebiraga kifaananyi kya muntu kituufu ekyo ekyessimu kuba mmwe bannanga balina amasimu gaseereza mumanyi bulungi nga mulimu n'ekirungo ky'osobola okutuulamu mubeera mweru ennyindo eyange ebyo ne ngituuza mu kirungo ekyo ekiri mu ssimu nera bikanga empamvu era biko bulungi bumanya nti munanga ayagala buyindo bwe butyo nsobola n'okuwanvuwa n'okugejja so nga ate ekyo tekimala era kiyinza ate obutabatwala mu maaso kuba oyinza okulowooza nti omuntu gw'oyagala bw'ati bw'ali naye ate si bw'ali kugamba kitama kikutamisa omuntu oyo gwali olusuubira nti mweru n'omusanga ng'ate muddugavu so nga ate obuddugavu si bubi obweru si bubi obumpi si bubi nga bw'ofaanana bw'otyo ekyo allah bw'atyo ye yeyagala ofaanane bw'otyo era kyeyagaliremu kyennyumiririzeemu tiwekubagiza naye ate omuntu gw'ogenda okufuna kendayo omulabeko hadithi eva mu kitabo kya Tirmidhi yabaosaba ayitwa Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu yagamba nti annahu khatiba imra'atan yayogereza omukyala oba yali ayagala kwogereza mukyala kyava agamba omubaka Muhammad Mubasha ava amugamba nti undur ilaiha omukyala ogwo ogenda okuwoowa n'ogwogenda okufuula mukyala wo sooka omulabeko lwaki olaba ku muntu ono nga tonnamuwasa kyategeeza si kumulabako mundaba eri bannaye tuli mu mpisa z'obusiraamu mwe tutambulira empisa yesooka okukulembera nga tonnakola kikola ky'ogenda kukola mbaka kyava amugamba sooka olabe ku muntu oyo fa innahu ahra an yu'tama bainakuma nti oba olabe ku muntu oyo kigenda bawangaza biifinillah kigenda kusikiriza okuwangala n'omuntu oyo kuba niwabanga omuntu oyo omulabyeko yadde akaddiye ogenda sigala ng'omulaba nga wamulabira wali ku ntandikwa kuba wamulaba mu ndaba entuufu yensonga lwaki fe bannakyalo bw'oba ojja okulaba ku muntu gw'ogenda okufuna mukyala oba omwami wo tetugamba mwana muwala nti weekoleko omusanga nga bw'afaanana n'akalimiro ke nga bw'atyo bw'ali Maryamu oyo Khadija oyo omulabe nga bw'afaanana mu bigoye byebyo osimire ddala omuntu omutuufu kakase nti omuntu nimala muteekako akazigo masha allah genda kulabika bulungi nawe omuvubuka bw'otyo si kirungi nnyo genda kwogereza mukyala nga weekozeeko oyambadde n'onana oyambadde n'oshanana mu njogera ya leero nawe genda mu mbeera yonna omuntu oyo akusimye wano nno munnange otusimye nnyo okunakuwalira abo abaana abaagala okufuna ababeezi nga ekyambalo omuntu kyayambadde kiyinza omufuukira ensonga obutamusiima bannange ekyo kyambalo tekikufuukira nsonga nti teyambadde bulungi ayambadde olugoye terumukutte bamba kala gyeyambadde temunyumidde toyagala kala ffe kyetuliko olwaleero tetwagala kala ya muntu twagala ekifaananyi ky'omuntu ekiri munda kyekisinga okuba ekituufu kino n'olugoye asobola okulukyusa essaawa yonna ampuliriza omulungi tukusaba obanga oyina omuntu gogenda okwana ntwenyogereza beera nti omulabako naye gwogenda okulabako aba mwana muwala omunnanga omufuuka mpuliriza temweyawula mu kifo tekukyalirako wuwo mu kayumba ka wuwo osula akalungi nam temugenda mu kifo ekyo kyemusobola okuweramu ababiri kubanga shaitaani nyangu nnyo gwe mulimu gwayo okubagezesa mu abantu ababiri wabula oba oli bamulabako genda ewaabwe gye bamuzaala oba kale oba tugenza oyo gye muzaala abeereka mu buvunaanyizibwako oyo gwatiira nam bimaana kyentegeeza ayinza okubeera mwannyina ayinza okubeera taata we oba omuntu yenna omulabeko endaba yeesaanidde mu kulabako okwo tekyetagisa mugamba nti sooka ojje musikaati oba sooka kugamba ndabe ku ntumba yo ndabe ku feesi yo nga bwefaanana sooka otambule mu bwoti sooka otyo nga bwe tulaba abamu abanoonya ku mikutu oba oli awo egimu asooka n'atambula n'agenda eri wanna waliyo ebisanyizo ebimu nga si kikulu ampuliriza omulungi beera n'ensonga yennyini nyini lwaki omuntu ono omwagadde tuli ku 1179 ekkula ly'omuntu wa bulijjo pal fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo era tuli mu mpisa ey'okusatu gye tuyita adabu za ujaini empisa z'abafumba babiri tuli mu kanyumero ka kutaano akanyumero ak'omukaaga kagamba katya ayakhtara dhati ddini ayakhtara dhati ddini londo omuntu oyo noonya omuntu ayina eddiini ampulitiza omulungi omukyala nga ayina eddiini buli kimu aba akirina omuvubuka omwami mulenzi gw'ayina eddiini buli kimu kiba kiwedda kwena ensi gye tuwangaliramu bannanga omuntu atalina ddiini ensi egenda kukuzitowerera omukyala atalina ddiini ogenda kukozesa omwami w'ensobi naawe omwami atalina ddiini ogenda kukozesa mukyala w'ensobi kati ate omunaatuuka ku baana kigenda kuweera kitanga mwena temulina ddiini omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya abi hurairata radiallahu anhu yagamba nti tunkahu almar'ati alarba'i omukyala ono awasibwa lwa bintu meka bina agamba nti limaaliha bwabanga ayinamu kukasente falhamdulillah kirungi nnyo omukyala bina nga ayinamu kukasente waliwo nkubiriza bannyinaze bawala bange bamaana namwe muyige okutakula mwetakulire kyentegeeza omwami agenda okufuna alhamdulillah nga naawe olinawo akayumbako akava mu maaliyo awo twebaza abannyinaffe abali ku byeyo mwagenda kutetenkanya mbeera tusaba allah bawe emikisa yonna gye mukakkalabiza eyo gye muli yonna bwe muba mukomyewo wano akasente kamme mukakwate ng'ekyatika kati abaami b'ennaku zino baagala alina era bagendera ku hadiisi eno n'akubuuza nti oyimiridde otya mu byenfuna naye atera wensabira abaami batuuliza eno ereme kubeera nsonga nkulu kuba bona owasa omukyala ng'omuwasala ssente ze omukwano guyinza obutabaawo naye katulabe ensonga ennyo mbakazi yagamba nti omukyala wasobola nsonga nnya esooka olw'emaali ye ebyobugagga omukyala byayinako ekirala walhasabiha n'olwekitiibwa kye twetwaliza famire azaalibwawa ali mu mbeera ki tutwalizaamu omukyala ayinza okuba naye n'obuyivu nakyo nga kyekimu kubiraga ekitiibwa ky'omukyala oyo wajamaaliha n'obulungi bwe bannanga omuntu omulungi abasika ate nno teweeyita nti oli mubi obulungi obuyinza okuba nga si bwaffeesi nga bulabika bwotyo naye ngaoli muntu ayeefaako ate nosanga omuntu nga mulungi mu feesi naye nga teyeefaako naye okwo okwefaako kufuula omuntu omulungi n'agamba nti wali diiniha n'olweddiini ye n'asembyayo akanyumero mu hadiisi eno akakulu ennyo nti bw'oba onoonya onoonya muntu wa ddiini bw'oba onoonyeza omuntu w'eddiini ogenda kubeera mu kwesiima bw'aba nga tonoonyeza muntu wa ddiini ogenda kutambulira mu gadi b'engali bananga munaatusonyiwa tuyinza okugera engero nga oba oliawo tezigenderawo naye naffe tugamba nti wajadna aba ana twasanga abaatukulembera abaatusuukawo nga bazigira so twewala nnyo okugera engero naye tugambe nti bw'oba ofunye omuntu nga wa ddiini oba ofunye okwesiima abaana bagenda kwera ba ddiini amaka genda kweramu eddiini gabukaleemu emirembe kubanga omukyalo w'eddiini aba mulungi aba mugagga aba ayina ssente ze aba ayina buli kimu eddiini emufuula okubeera omugagga omuntu w'essente omuntu omulungi so tuli mu mpisa z'abafumba ababiri zitugamba nti zitwejjukanya mu kaseera kano akatuweebwa ne baganda baffe mikwano gyaffe bannannyini mukutu guno 1979 ziramu bannanga okubeebaza mwe abatuuliriza abalungi ne mutava ku mukutu guno naffe tuddamu amaanyi weotuula mu situdiyo wano gw'olabanga aliwo omu ne purezenta ate nno banna babbireko n'ekyama omupurezenta wo newatuleka nawo wano n'atambula mmwe nga temumulaba nobeerawo nobeeranga ayeyogeza wekka naye ng'enkuyanja enkumi n'enkumi z'abantu ziriyo zituuliriza beba mmwe nno kugamba mmwe bantu baffe tugambe nti mwe bawanguzi mwe bazira baffe kyembadde ngezaako okwogera mwe bali kutuuliriza nsaba lwekitiibwawo obulungi mukkirize tusembyeyo n'akanyumero kano ak'omusanvu kumusomo gwaffe ogamba nti empisa oba enneeyisa y'abafumba babiri kagamba katya gwe munnanga agenda okwasa yustahabu kyagalo era kirungi an tatazawaja almawuluuda au alwaduuda alwaluude kirungi nnyo kyagalwa okuwasa omukyala ng'omukyala oyo akyalina omukwano ate omukyala oyo ng'azaala owulidde ebigambo ebyo ng'omukyala ono ayina omukwano era ng'azaala bannawo omukwano si kintu kyosobola okupimira ku maaso era twewuunya nnyo mu abantu abeewaana nti nonyo omukyala nga ina sente ze nga ina bino mulaga omukwano nawe mama tukwe unyanga wewana nti dagala omwami mulaga omukwano ekyo nno ekintu tokiragira ku face ku ntambula ya muntu kibeera mu mutima era waliwo ekikizi ewaliwo ebizimbe ekintu ekyo oba ebizimbe ogwo omukwano naye wasa omuntu ng'omuntu oyo muli mutima okiwolowoozaako nti omuntu ono alina omukwano yadde oyinza obutamulaba nti alina kwate gwetimba ku feesi ya muntu naye wabeerawo ebiraga nti omuntu oba oyise mu mitendera wamwogereza bulungi wamusaba allawo wamwebuuzaako walonda omuntu mutima naawulira nga waliwo ekintu ekikupika waliwo ekintu ekikusika waliwo ekintu ekikusika eri omuntu oyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhadithi esawe kitabo kya Abi Dawuda ng'eva kusoba yitwa Ma'kal bun Yasari radiyallahu anhu agamba nti jaa rajulun ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu mara'atan dhatu hasabin wa jamalin wa innaha la tafit afa atazawwajuha qala la thumma atahu thaniya fanahahu thumma atahu thalitha faqala تزوجوا الودود الولود فإني مكاشر بكم وإني مكاشر بكم الأمم ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم أقام أنت حديثي نظرك معقل بن يسار جو مسجد يجع والنبي صلى الله عليه وسلم فلنا يتجمو انتكو بنا يبقامو انت بل ينصنغ رسبة جباكو لانجاج النباسو كويبو زانغ قواني ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم ومولين بقنو بسيكا بمو أبفام mwine nsonga ze mbabuza kenda na temuzi mbabuza ako elaba seka wa mfaba sumisa mwine nsonga ze mtu wagari na mwezi mtu temuzi tu wagari na mu oba mtu vusa vusa oba mtu weke ngira oba chichi na yenga wanubu naba sahaba babuza ngo manyu wabwe mkwano guwabwe yani imbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam watari uro uza aniyari huo alulama abamanyi beba sika wa nabbi tukende mbebuza eko kajabba wa magiza matufu mbali kwa nubujulizi kati nubakal agama jumusaji ya jenabuza sallallahu alayhi wa sallam nti nze nafunye chana nagude kuchana anayi tujo ugele chana watu siyo nuri ya kwezi naifu tuwa kusuru limi uliwuru wale ilo na agama nti nafunye wa mchala ni wa mchala murunji nyo ato mchala wachiti wa family mwe mfunye yeyo yeyo zeziriko na yeyo mchala unutazala mwase mvuka yali abuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mvuka mtu ngombaka omuvu amanyiki ategeeza omuvuka ono nga anoonya ayagala mwana si bulungi bwokka na sente naye ngaayagala n'omwana n'agamba nabbi nti omukyalo ono muwase nabbi n'amugaana n'agamba nedda omuvuka naddayo omulundi ogwokubiri ng'awulira omuntu gwaguddeko yoyo omuntu omutuufu mbaka n'amugamba ogwokubiri nti nedda n'addayo ogwokusatu era n'amunnyonnyola ensonga y'emu mbaka kyava amugamba nti tazawwaju alwadud alwalud muwasibumbanga muwasa muwasenga abakyala abo abakyali abatututu batugambe nti abakyala abo balina omukwano bannange ekyobuto sinsa nga nkulu nnyo ompulidde munnange kubanga oyinza okuba nga omuntu gwofunye mukulu naye ng'azaala era ng'omusiimye naye abeere ng'omukwano aguyina alwaluda ate nga bazaala lwaki baka namutegeeza ensonga ffenna n'agitugamba nti olw'ensonga nti bwe muba muzadde abaana ng'ozadde omukyala ofunye omukyala gw'oyagala n'okuzaala azaala nze ngenda kubeera n'abantu bangi ku lunaku olw'enkomerero ndowooza olaba omubaka naye ekyakyagala nnyo okubeera nti aba ummaye bafuna abantu abazaala omubaka asobole okubeera n'abantu nga bangi ku lunaku olw'enkomerero gwe lwaki gw'owasa mugamba nti temugenda kuzaala mukyesomako mugenda kwekolamu mu bibuuzo bannange muzaale kuba okuzaala okutuzaala tugenda okubeera bankizo mbaka agenda okubeera bankizo mubannabbi bonna abo abaamukulembera ampuliriza omulungi akadde ke baatuwa tukeebaza era ka mukisa naye ate naffe tetwagala nnyo kukasusaamu kubanga wabeerawo n'ebirala enteekateeka endala ezigenda mu maaso tukomye kanyumaera ak'omusanvu tugenda tutandikira kanyumaera ak'omunaana inshaallah tukyali ku musomo gwaffe ogw'empisa z'obusiraamu era tuli ku mpisa ey'okusatu ekitundu ekyokubiri watu alaba ekitundu ekyasooka empisa ey'okusatu yeeriwa empisa z'abafumba enneesi y'abafumba babiri ekitundu ekyokusatu amin ekitundu ekyokubiri kyetulimu omulundi oguddako tugenda kutandika kanyumaera ak'omunaana era nga tuli ku kitundu ekigenda okwera ekyokusatu inshaallah osanga oba oli awo kyekigenda okusembayo tugende ku mpisa endala mbeebaza bannaamwe bali kutuwuliriza nsigadde nga nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe nchanyo kutumira kuwawe ntumira banji nenda mwena batumide elamba agaranyo sabandla wachiti watu wuburonji adema atusinka kumunji wakuda kumatu charibaram era Allah wana wajubde mkasera kabirenga amusima sebo wena yu mstudio sewa Allah wachiti wana wakutukumire tusigarenga tucha angatuche juka angatuche juka nyabadu na wazana wa Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astafuka atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi mubarakatuhu.
4: Adhan kuchukumusi mkati nizumwenda Pal FM ekuletidwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
5: HFO chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka uusabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo oba gasi mulubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mufamasi ne dwaga shop season na liaka kasiba national drug authority
10: kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe idha sami'ikumul muadzin wimba mulido muazini fakulu mithila ma yakulu muadzin mudemu ngo muazini wa gamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM.
12: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

Abeegwanyiza ku bifo by'obwa ssentebe okwetooloola ebyalo ebiwerera ddala 2014 mu ggwanga lyonna leero bwe bakomekkereza kakuyege waabwe ow'okunoonya akalulu. Bano nno balondebwa lunaku lwankya ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kavuddeyo ne kasaba abavuganya okugoberera amateeka ag'ebyokulonda era bagateekese mu nkola okusobozesa okumaliriza omulimu guno nga mulungi eddala. Oko akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'omwenkanonkano ku kikula ky'abantu kayite aka Equal Opportunities Commission nkeeraliikirivu ku mbeera eriwo mu ggwanga eyinza okuleeta abantu okwongera okusosolebwa nga bino nno byonna biva ku kikula kyabwe. Bano bagamba nti mwaka gw'ebyensimbi 2007-2008 etwandiraba omuwendo gw'abantu abasosolebwa okulinnya. Iyo polisi mbitundu bya Kigezi eriko omulambo gw'omuvubuka w'emyaka 18 gwennyorodde okuva mu nnyanja eya Lake Bunyonyi. Omuvubuka ono amanyikiddwa nga Tumukunde John era nga mutuuze ku kyalo Butebe Nyamirango mu disitulikiti y'e Rubanda. Ono nno yennyorodwa wamu n'omwana ow'obuwala ate amanyikiddwa nga Rebecca nga naye ono yasangiddwa ye akyali mulamu. Kigambibwa nti bano nno baabadde bagenze kulambula nnyanja kulaba biki bigifaako. Eddu lunaku olw'eggulu abakkiriza mu Kristo bwe basabidde Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Ronald Frederick Luwangula Muwende Mutebi owookubiri. Bano nno bamusabidde nga beebaza Mungu okumusobozesa okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 33 era n'okumusabira obuwangaazi. Kati okusinziira ku mumyuka wa Katikkiro owookubiri era omuwanika w'Obwakabaka bwa Buganda Robert Waggwa Nsibirwa ye yakiikiridde Katikkiro mu kusaba ku lutikko e Rubaga ate ye Father Achilles Mayanja n'akulemberamu okusabira empologoma. Nga badde mbufunze wano ku 107 9 Pearl FM ekuleera omuntu wa bulijjo. Mbadde nansoma Nathie Rock akusomera mu bujjuvu kalindiri nange ku 3:00. Nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Ramadan kuchukumusu mkutini zumuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusu mkutunisu mrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندها على الفيرم الكل يوم
3: Boom chakala I drink a rock up boom moon I dance a dance a dance
4: Nenye silver baka I win it double double
3: Boom chiki Boom chakala chiki
5: Nenye gangi vampitana kabugo grace Mbela wano wenyini Kamwanyi mkunja zone Waninaka loke nanyanga lokubu Ntite isea nga mbunywa Paka wenanyo dene saga kasandiki ya kakalimu Milionyemu Ngezo lava lironga vangu vidanga vanga amba tulituli kuja So I'm very happy to be a winner. Rock boom, oh yeah.
6: Boom chakala, akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefunile rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amanyi, sibirundi eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Eraka kasera kagire.
7: Kanuke kasera. Aka program yo abachala bazira chitofu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wanoku Pal FM
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hasibye tanda mulonje komide kumukutu hogachiko mumsava kutanyiza mwenda Pal FM ekula iri omuntu wa bulijjo Asiyanze nkula msako, na chila msasingira dala okuba HHT wa. Inakuza mwezi ya biru mkaga, mwezi wa guwa msambo mwaka biru ya biru mkaga. Matenda majivuga wa HHT wa Allah subhanahu wa ta'ala, tumusinze, tumwegairire. Kabulu. Wachala, mwevale kujumbira kulonda. Wachala, mwalonda. Ijaka dokutumira kwa wachala, bama ganjo. Mwebali kuwa kaluru, tuweba za mwena, mwebali kulonda, okulonda kwa vanda bachala, vice vanda yu mwebali nyo, mwebali kujombida. At least, wali woku gowa gana, wei, chitabadewa bangalio na, wabula mwebali nyo, mwebali didela, vanda yu kaluru te kavaula. ya guwa gendo yoze ya itamu nawe ya itamu gendo yoze muno ataka lia bino vya Uganda tabuli umuwa vila kone saidi jaya gala tuina kwa gala na mwevali kulonda anuwa kaluru wa kencha kaluru te kabaula bananga kaluru te kabaula omuntu wa vila kone saidi toja mugana ate si lutalo si musango kitegedde olusa abantu babera n'ensonga zaabwe gundi analaba atya bambi temunenya abantu mugende mulonde enkyaba tuulidde nti public holiday efukasi fenedda kofekwife bakozi tuba tulinda kubaweereza bitambula genda maaso naye akalulu tubasabira mukayitemu bulungi abakayitamu namwe bulamu butambule Onako lwa lero tulinani, shakati madani ya umukuru thumu gochugenda okubeera naye. Inshallah, she's on the way coming. Masha Allah, alikukubo aja. Nenga mwebale okulonda ere akubukuba tekukirizibwa mukolonda banange mukola amazima mugenda gende wa Allah subhanahu wa ta'ala musomba abana bamasomero mubagata mchibinyo chibinyo chibinyo chibinyo mbaniriza weekend ebadde tia side ye yogwe uwo jobadde maulire ki ebintu bingi bibadde mu weekend abasanyuse abafiiriddwa abalwadde byonna twegayirire weshiba Allah subhanahu wa ta'ala. Zainabu mwajuzo gambo otia mantubende jerubugu mwao mwe bali kubanga mutumbula mama rehume salama mama neida mwega mbagala nyo haba uliriza papal FM mwena jemusinzira okubanga mutumbude tutambula gendo lambule kukubana haba radi chalo lambula kukubano bambi totula waka buza kuneiba wasuzo otia salamu alaikum mukama yeba zibwengabo musaba kubeze nzikiriza zonna we ziri buza kubanno buli omumu nzikiriza ye amsina mutolera ku muntu salamu nawe atali musilamu buza ku bantu butanga ngabo mukisabeyo fetulina salamu atena mwe muline na museya mwe kale mtulambulagane tusasirigane tuyambagane ekyo chikulu nyo obuza ko kubalirwana ate twagala nkula akulana tusobola kubanga twekulakulanya olaba munno musike ku mukono sika ku munno ku mukono toseka busesi toje tolagatima eri bantu banno kubanga baganda bo owewa mwali gendo okujja ngono mulirwana wo yakusoseko abewalana ekyomba kubiriza mukiteke wabali put it aside musobola okubanga mukwataganira ddala bulungi nnyo oyo muliwana ogwowalana enkya yagenda okutaasa yagenda okuyamba yagenda okuwera omwana amazzi yagenda okwaniriza maama jajja omuntu yenna sana bwekityo mbebaza twagala nkolagana mamisimeiro sinyiga njagala buli omu era njagala mu kinkopeko kana musa kubannafu abali e Bungereza mwami Moses Chaze Professor Manisuru Sanyonjo Haji ni Hajat Kasoma Mami Usa Maiga. Mugamba mutya mwise rukaka. Mwena mutumbude. Tusaba wishiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aba agali ngayi mwagali nsi ya mwe Uganda. Nemyo jamwe mirunje. Mitima jamwe mirunje ejo. Mungu ajibabalire. Islamic University in Uganda. Female Laws Campus Ekaboja. Ononya University. Kulakulanya abakyala na dala. Mubi enjigiriza Islamic University. In Uganda Female Laws Campus Kaboje kutegeza ntino kuwandisa mu masomo ga July ni August kwatandika da erango sobola okulonda ko amasomo gaffe omuli okusoma ebyobusawo amateeka management studies obusomesa amawulire na masomo ga sciences zimbe bisera byebyomumaso ngotendekebwa ku setendekero ebanguliro abakugu nabakulembeze bebisere byo maso sona bwekityo datito subana emisinde run for go child isgenda kubera nga biri musambo gwo mwenda biri abiri mukaga twegatteko okumanya bisinga wita ku 0755 720500 oba 0705 nkaga mu mwenda mukubirira bine bubaka bugwewo tutandika okusoma bulungi kuba musomo gwa lero gujja kuba mulungi mashallah Firdaus Hija and Umra Services tugenda mu Umra wa August 2026. Tulambule ku nyumba ya Allah. Firdaus Hija and Umra Services Limited Eresa Kapya mu August wa guno mwezi. Abantu 10 abanasoka ogendera milioni 5 ndoza mwamala dokwe waandisa. Sona bwe kityo tusange ku ofisi ya Fendakasera okulya na Stella and Tube ku 0703 Chinana mwenda, chinana abiri musatu, nga mwana watu otambula kone Firdaus Hija and Umra Services. Mukara Enterprises Uganda Limited nkwanjulira hardware ya gagade kutusako buli kalonda yenna. Oyambisibwa mugwanga okuzimba. Sementi mitayimbwa tanka amabati langi. Tayoze byamasanyalaze basanga ku Odi Kampala Shed Hamis Road Segabali next year Masaka Road. Ewampe wali gaya za road. Ku 0703 10 8 0 85 oba noti msam note emu noti 5 insambo 15 Mukara Enterprises Uganda Limited. Nga mwana watu ufune vizimbi sivuweviri kumulembe. Sanga teso merulirimu wakiso. Muzirimu sa secondary school. Yona avera Hajat Amina Nachiganda. akulindiride ogenda muwo muyizi mubuze ko kubikwatagana n'ebyenjigiriza somero lisomesa arts and sciences kumsinji gwa bisira mnabe zikizendala banirizibwa ne bagamba anti basangibwa wa baina library sakolera batule eyo mulembe mwana tubano basangibwa wa basangibwa ku mayezi 18 serenia stage wakiso bali ku 0 nya 7 3 7 5 bano tumsamu 8 nkaga na 3 5 wakiso muzimu sa secondary school ajobo twala omwanawo baberenga bamukubangula hajati Hadija Kadala nkutumide nyo wamune mama hajati Amina Makumbi kasubire alhamdulillah lina shifato limu kosefu kosefu back wakoma wakumpeo nkwagala nkwagala evitenkanika Kantu mirene kwa jati masura nakano waji long time dudo kuuliza ni wenga manyinti jemo. Lina basome sa mwenda benzenchaza wano kumayengo Gapal FM. Mwebale nyo mwebale dala nokusingira dala aba uliriza aba unge aba lunji mwena. Kati mundeke sigenda kumenya linya mwena manyabu manyanti Mami Smile. Mami Smile wabantu be kasubi. Oba Sofia ya wakichikirile kasubi ya wosimanyi. Sofia ntero kumuli ya nchavakulu gudoro. Ne kari mwena mbagala evite nkani kachisasi. Oba Barashida simanyi chona chechiri. Oyono Yusufu Ayomba simanyi saidize katweju. Hehehe. Kato siku mwalo. Mamu itani oyo. Yegwe. Yegwe yegwe wete gede. Eri nyano lierio lierio. Abdu Majidi walusi mbikumwa. Jemba katichiyomba. Bane mkirizensa sireko. Chibi nyo. Shehi mafungu sasideko nyo papa. Allah yebali kubanga ya kususiza akabenje. Kakulike kakulike. Olugudore masakaba na iba driver. Mkontrol. Speed control. Mugenderere nyo. Waliwo obitundu. Ngebe bitundu ebyo bambi bitera okugwamu nyo obubenje. Olugudo mulugende ko mpola. Manyiba driver bawuliriza pale FM. Mbera stede. Ngojeko Allah. Ngojeko Allah subhanahu wa ta'ala. Obulamu bw'abantu abali mu taxi gobu kwatiridde. Ngojeko Mungu tonfuna obubi. Obulamu bw'abantu abali mu motoko gwavuga gwobu waniridde bw'onoovuga obubi tabu. Yamba abantu batuuke. Buli dereva bw'onooteekamu ekintu ekyo mu bwongo obwo opapoolagawa. Bane muvuga endiima n'osala eno bw'olina empisa embi eno bw'ovuma abantu ku kkubo. Banange baana ki bwe muva bwe muddayo ewaka ewamwe bwe mufunyisa bakyala bammwe embuto bwe bazaala embuto nga ovumye omuntu ozana akasungwira. Laba wetu zaala ata bagenda okubeera wata abalalanga nabo empisa temuli. Sana bwe kityo tubeere bampisa nungi nnyo nnyo nnyo nnyo. Kina kye kikujjako. Beera wa mulembe. Njagala banyumizaayo okwakantu kano. Hey. Nena temugenyo no simunonya akonda be watuse nyinzo simulula mboze jaku banyuvu nga temeskini akadde madani yanga atutuseko zentani jagala nyo tutambulirenga wamu namwe abantu banga abalunzi kuba mbagala ebitenkanika mbagala nyo katuno nyo madani yono tulabe watuse watuse inshallah manyine kube eryo nalyo nendo zakati apa kukamkazi watu tunaonya gwe hashukuru suma dani ya shakati gwe tuliko wana kukadeka na tukunonya anyway ndoza hapa kunkana sobolo kubanga tutuka ko banange ono mwana obuwala angambi katunyumie muka akanto kano sijirunje kusuba busungu eri muntu munno. Omuntu gw'osibira obusungu enkya yagenda okununula. Abaana bamubeeranga abaana ab'omusajja omu nga mwawula bamaama era nakyo mukimanye. Temulwananga obujja bw'abanyammwe. Musigale nga muteekawo enkolagana gikake. Gikake kuba obujja oluusi buba mu muntu. Naye kaka gamba yogera n'omutima gw'omugenyi nti mutima gwange nzijjamu agayisa agabi. Lwaki nkikugamba? Bucha kuchencha, ngoluso omuntu gw'otasuubira, gwe wali onyoma, ngoluso Allah kwagenda okuyisiriza, obanga Mungu amusitudde. Mulekerenga awo okunyoma, muwe respect okubira ddala ku mwana baby paka. Nze wange abantu bembeera nabo bonna mbawe ebitiibwa. Toli nsanga mu bantu bembeera nabo nti ngenze mu kisenge kyabwe oba neti nkuula. sisobola nkulaga ekyokkola ne nkulaga empisa ennungi ne ngamba omuntu tobba olaba ne bwonzi basigenda kutinkuula bintu byo no ekyo kyonze kyendi mulina emitima emibi okukebera ebintu by'abakozi n'omukozi n'omutuma n'ogenda otinkula alina muki bannanga omuntu tabeereko na kike tabeereko na privacy ye tulekeraawo tubeere n'empisa ennungi empisa ziyamba ate zikutuusa ku binene ebirungi temwetinkuula tinkuulanga tubeere n'empisa kati waliwo omukyala omu ali mukulajjana wano naye oli agamba lugendo luwanvu emboozi yabwe bwoba wakuginyumya nneneko naye lwakuba omukyala ono ngimunoonyeza mbadde gibaterekedde lunaku lulala munde saagala nnyo nga njagala tugiviire ddala weewoomera naye kaakati ffe tukoze tutya hajjati ono naye nga tukomye okwogera ng'akakasa nti ddala tugenda kubeera ffenna kitegeere katuddemu tumunoonye omulundi ogw'okulala tusimbule tumunoonya omulungi ogw'okulala tusimbule tusimbule nga batukyamunoonya era neyongera okugamba nti House of Zaka and Work for Uganda batugambye tujye mu maali yaffe tuyambeko bannaffe abatalina mwasirizi ogenda kuyisa obubaka bwo ku 07 7 6 5 9 50 0 7 6 5 9 19 House of Zaka and Work mwana tutujeko mu maali yaffe ate tuyambeko bannaffe abatalina mwasirizi anyway ndoza naye apa kunkana kasita tukyalina akadde tugenda kutambula ddala paka sawa 9 inshallah taala tujja mufuna katumuwa akadde mpola mpola nga naye nga naye weyesetinga asobole okujja omwana omukyala ono atugamba okweyisa obubi si kirungi mu nsi muno ye eka nsoka enzigyewo kino kirime kututaataaga ya naye kale tujja kiddira atugamba si kirungi kweyisa bubi mu nsi muno ate si kirungi kunyoomoola olwaki olwenno ensonga gye ŋŋenda okuba nga tukyeyalingako nze naawe ŋŋambye si kirungi kuyisamu muntu maaso ate n'abakole fitina efitina sitolina kyogifunamu wabula okwonoonera n'okwavuwaza mukimanyi efitina ekwonoonera n'ekwavuwaza kuba bwonoobeera n'efitina ojja kulowooza bibi byokka byokka efitina ojja kutemula ojja kutemerera owulidde ojja kutemerera ebigambo ojja kufuna empisa embi zonna ojja kuloga bwonoobeera n'efitina bw'olaba olinga by'omufitinya ebiganye ekiddako ng'ogamba nti kamukole bwe nti ebintu ebyo twalibirese nnyo omukyala ono yafuna obujja baana ba musajja omu bagata taata taata alina haki nnya bwe bagata taata maama ono n'azaala ono n'azaala omulala teyazaalamu mwana muwala omulala yazaala abalenzi bataano omwana omu yekka nga ye muwala mu kaseera omwana oyo muwala mungu teyamuganya yakula naye teyamuganya kuwangaalawo owaabalenzi abataano mungu n'amujjulula abalenzi bano abataano ne babanga balaakinga mwannyinaabwe laavu y'okuba nti tulina mwannyinaffe owa ddala ddala bwe tuzaalibwa naye mwattu nga batunuulira mu bamaama bano abalala abana abasatu kuba owaabwe yali waaku namba ssatu ne batunulira mu mukyala mukulu bawalabe ne batunulira mu mukyala addako ku mukyala mukulu mubawalabe ne batunulira noono omukyala ow'okuna mubawalabe nga banoonya omukwano gwa ani anaabakolera nga mwannyina abwe owa ddala sikuliisa eyo nga batunuulira babatunuulira munanga akalulu kagweno ndooza baabagezesanga kagweno mu mukyalo omuto mu mwana ow'obuwala omuggalanda waabwe owa kutaata waabwe mu maama abwe omuto jjukira maama waabano ye mukyala namba bbiri abaana bano abalenzi abataano banoonya okufuna mwannyina abwe mu famire bafuna mu mukyalo ono omuto asembayo nga bafuna mwannyina abwe bwe bafuna mwannyina abwe zitolere enjuba nga bafuna mwanyina abwe ngo yabereera ddala mwanyina abwe naye bo baamugezesanga nga buli lwe bagende wuwe omwana w'obuwala bwalombojja baagendangayo lwa bizibu gundi ndwadde abaana babagobye fiizi abaana baagala kuwummula abaana tugenda wasenga tugenda wasenga senga mbu buli w'omutuukirako abeera available talina kimulemanga buli kimu atetenkanya n'alaba ng'asobola okukiggusa abalenzi ne baagala nnyo mwanyinaabwe ono omu ku bo omukulu mu baana bano abalenzi najja alwala obulwadde ne bumulumira ddala emyaka ebiri nga bumuluma n'alwala naye nga bw'ava w'abakyala be yalina abakyala babiri agendako ewa mwanyina mwanyina nga amujjanjaba n'okusingako nga bonooga nti ki wabigamba nga tebituufu n'amulabirira paka mwanyina ndowooza mu kutuuka wano ng'agenda kufa n'aleka ebiwandiiko ng'ebiraga nti n'akwasa mwanyina ono kuba omulimu gw'abadde akola gubadde munene ku bulamu bwe n'akola ebiwandiiko n'akola eddame byonna be papa n'abikwanga sista we omuto naye nga tasobola na kukimanya nti tebazaalibwa mwani mumaama omu ne taata omwana w'obuwala oli empisa zaamusukkako kumbe baganda be abalala mu bamaama bali abalala abasigadde balina obujja nga bagamba naye lwaki omuwala ono ye muto lwaki buli kimu bakulembeza ye kyekiri kyennasoose okugamba nti fitina mbi nnyo nga bafuna obujja eri munnaabwe naye nga mwana muto nga tebatuuse n'okumuzaala bakazi bakulu bakadde bawala noono omwana omuto kaakati omufu ono bw'afa mwanyina atugamba nti mwanyina na yafa bw'amala okufa ebintu byonna ebyali bikwata ku mugenzi yabirekera n'omwanyina ng'amwesize nnyo bali bannyina abalala baakiraba bubi kati ne bakola efitina n'enkwe omu ku baana b'omugenzi yali talina mpisa ng'era ali ku mawanga tali mu ggwanga Uganda yafuluma naye nga naye okukwatagana n'ekitaawe kwalema ng'era taddamu bulungi kitaawe neera kitaawe yamutwalanga omwana era n'amuleka kakati bano abakyala beeyambisa oli omwana ne bagamba avume ssenga waabwe avume muganda waabwe oli omwana gwayita ssenga omwana yamugamba ebigambo biibino mukazi gwe va mu bintu byaffe olowooza mbolwaziza nnyo kitaffe tuviire mu bintu byaffe tugamba nga butajjanjaba kitaffe omanyi tata ebbanga lyalwalidde naye ng'omukyala agamba kituufu abaana bano kitaabwe yagenze okufa nga tebamujjanjaba bamuvuma bamukoze ebintu bingi naye tataabwe yalina omutima omulungi olwo ne bavuma mwannyinaabwe mukazi watu n'atendewalirwa n'agamba oba mbiveemu ne wabeerawo bannyina mbu abamugamba nti nedda beera gumite ng'enjogera ya leero kyala n'aguma n'anoonya amakubo gonna agavaamu obusobozi obusobola okulaba nti omukolo nga gulina okubaawo babala bajeti ey'omukolo okubaawo ndowooza nga sente nnyingiko omwana omuwala n'agukola nnyo omukolo ne gulaba nga gugguka gutuusibwa ku ntikko naye nga ebyagulimu baakola effujjo ne bagamba abantu bajja kufumba wano eri sayidi ey'abaana bali abawala abawulire kinugu kwona omuwala bwe baapikanga abantu bajje balwanyise bano babalwane era baabalwana naye awali Allah mukyala agamba nti enkwe zaabwe zonna zaagwa butaka omuwala agamba nti yakola omukolo ne gubeera successful alhamdulillah ne guggwa bulungi nnyo naye nga omwana omulenzi yamuvuma n'amusensebula oyo omulenzi batugamba nti yanga nti ali mu nsi ya Amerika kyemmanyi bawuliriza namu Amerika naye kitugenda mwogera linnya kuba bawuliriza paalo bangi muyinza okuba nga mumumanyi mbu yavuma ng'asinziira eri mu Amerika so ng'omukyala ono yali aguddewo omukutu ogw'abantu basobole okuyambako emikolo gitambule bulungi n'amugamba nga waali omubbi yamuvuma bingi nnyo naye nga byonna kukonjera omwana omuwala n'aguma n'aga nti omukolo guno kangukole gugguke Zena bagambye fitina mbi. fitina mbi za kankole wenti mwana atu nekomera otovao.
9: Kade kamuzanyo empaka za masomero ga primary go busilamu za kubaonga 25 go musanvu 22 mu mukaga ku Twin Brook Schools okutandika sawa 2 zokumacha paka 12 zakaungezi mumuna bana okutikira champion uma games jango binkane mumupira okuduka okuga table tennis za kone mizanyo emirale eminyuvu tuzimbobwa seluganda wandi se somero lero gokuba kunoti musanvu mwena nya biye mumunana mwena tano Noti Uma Games Zuwagidwa Palevem Blascon Presidential Initiative on Banana Industrial Development Infinity Concepts Friday Call Net Twin Brook Schools Uma Games Where Unity Meets Competition
10: Boom chakala, season 3, double energy, mawinzi. Obadde kimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom chakala. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5. Mukash, flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone, kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Inokula changu nyo, gulabuguze chupa ya Rock Boom oba Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasanikira, chula bayo, cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echo kuna chucho wangude, osobola okukijja kuduka lyo neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800, biri muenda muenda, 008. Rock Boom, tanywe wabana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kulagana na caffeine.
11: Iriza makago, kuluma fumbo bulunje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
12: Gopkazi ngo ya karo kupanja paru. Tomo manya biru ya gula mbele, mwewala, ufunoru utawu.
13: Tomo manya biru ya kusuitiza.
12: Umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebuwa tunula
11: kukuwe nsumi seze nja ulo mudini kusonga sobu fumbo ama kama ronja gubo islamu bizibu chibiyo itamu
14: banange wa sheki mnyambe omsaja nkuba
11: kukubala sakuno kukuwe kumagese uwe niko zodia chani ba digita
12: umayi Allah ana wa taala taina mtuko ya steka musinga taina mukamawi ni mubana kuzadeo wabao mukamawi mungu wa hizo kule tuyo mukazi ngei mukamawi tabu huziwa tawe wa magezi avuma ajerega ateno mungu ya soka na kube balai ni umusalamu habana basatu mungu chate gira uwe kukuli habana wa mwakemo
11: chengera bulu nukuru sunday ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kula makago isirama mru unje
15: mnyumbeno buli chijulo chitu kunganyi ati ufumbisa nunu buli chakulia chilete sanyo kuruwe nyame nunji eye guwo ate mpomu teka mnunu nyama binsari ati uolo begutu uka kumventi leka nunu curry powder azifule chokulia uli omu chaya yanira buomu buangu bugulika mgrams tano zo kabuli second mkule wava Bibco Uganda Limited ilamu sangi maduka wona ukumpinde woli.
16: Oyagala okutandika faamu ye y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 noti noti 9565 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abiri kumi na musambu abiri tani kafamu ya mbuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
8: Alright, nkweba zanti weba lenyo weba lile dala ulusumu alita zambwa bambi kato msavire mungu wa mtosa mgei sara puresha tambula mpula mpulo uja kutoka jumisengu sambongo Allah ya singo kumanya niba tugamba Allah tagira chibi nenga tumusubira ayingira wo akadde konna munange nga omwana omuwala ono bamuvuma bamusensebula n'abeera gumite ng'enjogera ya lwaliiro paka bwe yakoze bwe yakola omukolo ne gugwa bwatugamba wano bwe gwawedde eyasoose okumwebaza ate nga yakumamu yasinziiranga eri e Bulaaya n'aweereza ensimbi abantu bakola akavuyo naye Mungu yasinga enkwe yayagala akavuyo bakakole ku mwana ono w'obuwala ategeka omukolo gwa mwannyina guleme aleme kufuna linnya ddungi nti yali gwekoze omukolo ne gubeera masha Allah. Yaweereza ensimbi bakolere bagula abayaaye wabula ate abayaaye bennyini beekyukira bo na bo bonnyini nga famili ate ne balwanagana oli nga ali seefu ng'agamba nti ye yeebase n'okwebaka. Wabula aisha. Sorry. Kakati mbo mukolo kugenda okugwamba kuba muvubuka yabaga nti nedda mmeri yammwe ne ugamba asimanyi mwali tereka tujja diyuzayuza tetujja kukwaliza bipapula ebyo. Munange tebwalwanga omukolo bagukola nga gubeera successful nga guggwa bulonzi. Ng'oli ayima mu America kubanga akatambi buli kamu baali bakamuweereza. Nga yeebaza ate mu gulupu nti neebaza buli akibaddemu okukola omukolo gwa kitange ne gubeera nga guli successful. Ate nga yebaamubikira nti kitaawe afudde yajjako bujja essimu n'agana n'abakyala be nti temugendayo. Wabula we yawulira nti waliwo abakuŋŋaanya ssente ez'okukola omukolo, essente ezo zaamuluma. Wabula temugamba ngambo abantu bali Bulaaya bali bulungi, abantu balina ennaku. Kubanga omuntu ali mu America okulwanagana n'abali e Uganda n'essente z'otasonze, wabula bakubuulidde olugambo nti gundi yasonda ne ziwera bwezi ti wabula baazisaasaanya bubi. Abantu bali mu America naye nga bali bubi nnyo. Tutuule ewaffe tunoonye ensimbi eziwera. Omuwala y'omusenga w'abaana yaaga nti era ye yasirika n'agamba nti lwaki teyeetonze naye n'amanya nti yali musiru n'amulekerayo. Wabula abuuza kati akola atya. Omu ku muganda waabwe bano abawala abamuwalana eyapikamu ng'abuulira wa mu America omwana wa mwannyinaabwe amuvume era eyamuvuma n'amusensebula bugenze okukyenkya amukubidde essimu amusaba buyambi yalwala ekizimba wakati ndoza kansa kiri wakati mu ddookooli aziira okufa obufi yabadde amanyi nti alina obulwadde bwa asima kumbe bagenda okukizuula kizimba yagezaako yali afaafa ndowooza waawaawo nga bakamala emikolo gyabwe n'akaabirira muto we nti sisita nga yeerabidde okuvuma kwe baamuvumye n'ebigambo bye baamutemeredde ebinene n'agamba nti nsaba baagala 70,000 kunkebera ono n'amugamba nti nja kusobola 5 era n'agamuwa treatment era yamalawo ndowooza 5-5 kwe kumuzuula gy'alina ekizimba kyagala kulongoosebwa kikula ne kigatta emimiro n'aziyira era n'azirikako buli kaseera bwe kiba tekisembedde nnyo mu mimiro era obulamu buba bulungi taziyira kaakati amulajjanira muganda wange muto waffe kitaffe yakuleka gwe muggalanda waffe nyamba bagende bannongoose ekizimba mwana omuwala agamba abaakupika okunvuma abali e Bulaaya n'abali wano tanaba kumuddamu wa Bulaaya agala kuweebwa ku magezi wabula baamukolereko baaneddene ne boonoona erinnya lye ne bamutemerera nti abbye ssente ze bataasonda ze batamanyi gy'abadde azijja okukola emikolo so abuuza abawuliriza paalo nonno abantu bano tebali wala bali kasubi wano kyalaisha wasinzidde era kwali ku mpewo awuliriza eddakiika kulisomu nga tanaba kutuuka tweyambeyambe tumutaase 107.9
13: olaba omuntu ne bakuyisanga bubi gwe muyise bulungi kuba abantu bonna si balungi
8: ennyabo
13: oli ayinza okikola naye nga mbeera bambi emuyitiridde kaatala bagwe ogenda mu maaso naye gwe era muyambe
8: amuyambe
13: kubanga Allah ye musasuzi takolera ono yakola mpeera ze
8: aisha wulidi njagala ya babiri omu babiri enoti 7-5-9-10-7-9 noti hey. Anji.
17: Alo.
8: Sebo.
17: wabarakatuh.
18: Alaikum salam wa rahmatullah.
17: Uganda ki?
18: Sina tabune ya gara. Kurusumo au madania amazo kubanga tu kajati salamu alaykum
19: alaykum salamu rahmatullahi
18: otiano
19: alhamdulillah
18: kasira kawambo
19: alhamdulillah
18: mungu wabuyinza
19: alhamdulillah
18: aliata mama
19: jevali alhamdulillah
18: tebaina tabbo
19: alhamdulillah
18: beya gala
19: eida
18: hey
19: atene unabatu ya
18: gala o sanse no mwana mwala wano mwaganda wa rajana nenga mwaganda wa badamu kuba majama vundo okufobu fi Nenga amanyama sina mungine haki za wenye teba guwayo. Kati eyo haki namba wanu ya zara ne mixinga. Haki namba tu ne zara batano abalenzi ne mixinga momu walo umu. Mungu te ya mganya kulu yonakolachi na afa. Habana muwala mwanyina wabali ya batano. Akati bwana abalenzi nga babu lila bafiri ngomu kwa no guwachi. Gwa mwanyina abu. Teba ina mwana muwala. Nibatu nuli na mubama mabano abasatu. Kabalonde ko mu bafune ko anaba koliranga chi
19: nga mwanyina
18: bafuna mu muchara asemba yo muto
19: so, tutaketereze mwao
18: eh
19: tiwali kubakolera eh? Uli aba mwanyina abo waddala
18: anzi kati ne mwanyama ganda basa sala sosola ne kati omuntu okutuma nyachi tigweyo bulonzi muna yomwana oli omuwala mbuna kolanga nyonga banyina bamwagalira ddala era mu kubanyina ndoza mungu na muwe kirwadde akitegedde Murafu na uradde Hei, takala u young amba accident Chitegeira Che young ambi Mungu na muta, nifasa jinyumizako Kati bali baganda babu Nibala bango, nibamu agara nyo Bamu tinkiza nyo, nibaru wano uja Nibamu wani la dalebi akawi Dalabini mwe dogo
19: Bamu mwe... ita agadeno
18: Bamu ba, lida lwache ono yumwala yekagwe bagara Fenafele tuliba wala Olokuba, nibogera binji binji Nira ne bamutawanya nnyo mu mikolo gye. Naye bwagenze okukyenkya yakumamu omuliro ne bavumona ne bamusense bula ne bamuvuma bubi nnyo kye batamuvuma. Akati afunye ekizimba mu bulago. Alajja nira ono omwana omuwala gw'abadde akola kwenkwe akimuyambe. Obuwala ye yasoose n'amuyamba n'amuwa emitwalo ataano mu etaano bakebere balabe ki ekimutawanya. Ng'aziira okufa obufi aziira. Bagenzo chizula nti chizimba chiri wakati wa mumemiro. Wetu ogele da katibali mulagao. Ida mampuli da batu mbude webali. Kakati, neenga ya abadako lorusalo kuono umwano umutomu wala. Olo Allah gendo mula gemike sondo za jomu wala unu. Racha walenzi babadeba mwesi bakonyo. Kakati alajana mwana wachitange. Nyamba onzi janjabe bantu wala kooperationi. Chandibanga cha kansa obasi cha kansa kati omuchalo ono Aisha abadde ayagala bamuwe ayambe olodi agamba yawadde yo katano mwemeka mwetano
19: ayambe obabireke
18: abireke olwembeera gye bamutaddeko n'ebye bamusindikidde nga bingi nga tete bakomye kwogera bigambo awo wonsanze
19: kati nze ku nsonga eyo bibi taala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam abadi اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اتيني زوانا متندا ماجيفو اشيوا الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا يتوندا ولم يتركنا هملا تيتلكا وبلسي ياينه سوغالوا تشتونزو ويكتيوا سبحانه وتعالى نعم زي حاجه تكون سونغيو باذنه تعالى سيستوا فويو يسيه متو
18: يموتو
19: سيستوا فويو متو يسوكيرا دالا اسوكابي مامازي ابيروا ebyokulaba mbusimanya ono yamukola ki yamuyisa bubi wa yakola ate yakola
18: yes,
19: ki lwaki olwensonga nti bwetuba tukola tukolera bantu
18: era tebajjesi
19: Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba dda mu Qur'an yatugamba nti innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid tegeka bulungi washiti wa Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba dda nti abana adamu eri Allah we batomi wa innahu ala dhalika la shahid alina boku nsonga bajina ko buki obukakafu tegeka bulungi kiba kitegeeza ki Kibashitegeza nti kwetuba tukola bye tukola tukolenga tunonya Allah tusima
17: tetunonya banada kuba banada oyagala toyagala haja tineboli bango nkose kya kutawaza kinaba kiki
18: sitaza
17: nebo mujobu kya no bamwita kuola no myo no mola yenna wansi amaliza naga ndi wadde yanjo de yachogera no chogera agandi oyo bwacho kale yanyamba
18: kubanga chama tuline embera haja ti waliwo mulwadde watuuka nga mulwadde akyali mugumu nga naye mulwadde muyinnyo nagenda mu nsonga negubonekka nga mu buli ngeri yonna omujjanjabi olina obikwatamu osobole okuyamba ki
17: kati abaana adamu haja
18: kifaananyi kyetwagala okulaga abantu
17: wallahi mbakakasa yenna akyakola nga okyakolerera abantu olabi wallahi mbalayira Allah yenna akyakola nga okyakolera abaana adamu olabi kubanga ogenda kufuwa us people human beings are full of disappointments that fukira disappointments tuliwo kubonya abonya bannaffe buli enakolera akalungi tomusiima akolera akalungi
18: omusasula bibi
17: okitegeera ate ye Allah aina weyogera mu Qur'an ze ekigambo ekyo kingumya nyo hajati yatugamba nti a'udhu billahi minashaitanir rajim suratul hijri ngegwako yatugamba nti walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun Muhammad manyi bulungi nnyo biki bye bakola ebikogerwako ebibi nga tebikola ki
18: bikukosa
17: gwe abo baveeko ntegereka bulungi gwegambe inawegamba nti fasabbih gwitiza nnyo okutendeza ani Allah subhanahu wa ta'ala waakum minasajidin bera nnyo mu abo abateeka ekyenyi kyabwe wansi amakulu kolera Allah
18: ate ekirala nze kye nnamugambye kyekino era kwali ava kumpereza n'obubaka ngampe alinga akaba kitegeera abantu bonna abalina ekisa benakalaba babasasula bulumi
17: kitufu hajati ebiseera ebisinga hajati ebiseera ebisinga
18: netovanga kumulamwa
17: nze era sinza kuva kumulamwa ekyokubiri hajati biri bya mirundi ebiri abantu bonna nga oli ayina ekisa bamusasula bubi n'omuntu ayogera amazima
18: ate ayinza okubeera omu nga bamulwananga kkumi naye nga ate oyimiriranga n'ogasigalako
17: nze wali olumwe nabuuzako ku sisita wange rumu ne mugane wayi sooka ombuulire olumufe tuba n'ensobi yanga just gaba mazima
18: gaba mazima bayinza okuwagira omukyamu gwe nze era ekyo ekintu kifana nnyo naye nsigala ne bangoberera
17: hajati which is okay kubanga omanyi lwaki luli byatumenyanga nnyo nga tetumanyi bwe tukolera nebbanga lyomala ng'okimanyi tiwakiwa Allah tabaraka wataala gwe nkolerera totawananga
18: nakunenyaduniya
17: ntegereka bulungi kubanga Allah subhanahu wataala tukimanyi bulungi nnyo hajati ti Allah tabaraka wataala bwekibanga tukimanyi tayagala mpisa mbi tayagala muntu wakajanja tayagala yekulunta za tayagala yekuza tayagala yerabawo tayagala ki kitegeeza Allah bwaba musanyufu gy'oli bana abantu definitely balina okuba basanyufu atali musanyufu ku ggwe ajja kumaliriza akola atya asanyuke ntegereka bulungi kyovula nga obusiraamu tukubiriza nnyo nti ebintu byali bisatu ebyatuweesa ssente ensonga eyasooka esooka kutambuza busiraamu ensonga eyokubiri kuyimiriza uswala ensonga eyokusatu kuwa ku baki ku balabe baffe ntegereka bulungi okitegedde hajjati kati omulabe ono buli lw'omukwatira ekyomukwatidde akkakkana n'agamba nti after asiya kale sinyomine sinyomwatu ate nga lwetwali tulowooza
18: sinza kinenenemu
17: okitegeera wetwali tubeera otulinako ekifo wetwali tubeera muliraano waffe nga tatukkiriza wadde nakupaakingawo wadde emmotoka nga ne bwabaagi ne bwemba mugitaddewo ateekawo ejjinja kye nakola nze saabanyega ntegereka bulungi nakwatagana nga jasina buno obwana obuto kuba Allah yankolere yali yankolere enteekateeka nga munda mwensula mulimu bogoya mugeti kati nga bogoya obwakula nkwatako nenkola ki
18: nembasalirako
17: ntegereka bulungi kati nga naakaana nga nkawaayo kyenkawadde oba kyabitandika endokola nga omukyala atandika okwesesaasesa atandika okwesesaasesa nga bye bino obusiraamu bye butukola ki
18: bwe bitugamba
17: ne nga tatukkiriza dde okukyusizaawo emmotoka bw'ati kati oyo sisita waffe kyemmusaba kiri kimu
18: aisha kuwulira
17: ntegereka bulungi Allah subhanahu wataala alikasula kuba yatugamba nti wa aqridu llaha qardan hasana omuntu yenna ayagala okuwulawule Allah subhanahu wataala olwolwo olusinga obuki
18: obulungi
17: ekyokubiri bana abaanadamu wankubadde baliwe batyo same still tetugenda kukolagana na nsolo tugenda kukolagana n'abo benyini
18: ababi abo
17: ntegereka bulungi
18: kati bebabe
17: yes
18: tegereka kalulu kuzaalibwa mu famire
17: webale nnyo
18: kyennamugambye
17: tuli fenna
18: ababi bebabo
17: bebabe naye ye kyabaakola abanoonye mu mardwatan lillah kubera nga bangasanyisa wachiwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ne bwakola tane bwakola atibage nakola chi
18: kumusima
17: haja ati echo choto kirize tugane nachi kugamba dawano ne kugamba ati haja tufubanga nyo kulabanga tetubera mwabo bibaguminkiriza fuba nyo kulabanga gokolotya
18: gokuminkiriza
17: ntegeleka bulungi kati mu sister of Aisha abere mwaba baguminkiriza washiwa Allah subhanahu wa ta'ala empera yo buguminkiriza ajimukoze atya
18: ajimubazeko
17: bano ne banamwiso obubi ne beiso obubi bakole bye baagala kubanga go tukolerani
18: Allah
17: ati Allah tabaraka wa ta'ala araba
18: Ate taluhoza, nteja na ya munino, kubeira, kubeira, oino kuita muka kumuya.
17: Kugamba, hatiba nasu, ayyetu rakwa yakulu amanna wa humu laifu tanuni. Ntegele kabluji, ya tugamba ushiti wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna agama ati mukizanga, ati mugeze sedua.
18: Temugeze sedua.
17: Ushitegele, kati evitu imu, haja atibine evitu, imam chayinu ya ine chigamu chia yogi, na sabawa
18: uchitua. Ahmed Sulaiman chayinu ono wafe.
17: Oyo ye nyo.
18: Owangono, best friend.
17: Oba. Mumsingo kumanya.
18: Bebya fena ye.
17: Na. O aina chigambo chiyo gira gamba ntibwe twaitu akava e Saudi. Twaitu ambalo bukanzu wa fene tubugolola bulungi ne tunyirira ntugena mu darusu. Nga aya tuzi soma nenga tetuziteka konyochi. Na yebwe yakula atugamba bwe yakula. Na atandiko kulaba realities. Ntegeka bulungi. Haja tigwe customer lokwe checkinga wakati yoni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wangetali na buzivu jendi ntie anenya anenye. Hajati anenye akoleshi?
18: Anenye.
17: Anenye. Gwe banga liyo malango kakasati Allah wange talina buzivu. Ona anenye jaku nenye asobulo kunenyanga anenye za mumbera ya shaitwani. Asobulo kunenyanga anenye za mumbera ya kubante ya kutegira. Asobulo kunenyanga anenye ya mumbera ya kubante simu manyi.
18: Chitofu.
17: Oshitegede? Kubanga ila na wenyini Allah subhanahu wa ta'ala inawe ya tugamira na tugamati innama yakhsha Allah mina ibadi al ulama. Abasi ingo kutegira Allah subhanahu wa ta'ala. Noku mbwena anga bakula yokula. Biba tude wansi ni bategero uchi kusira. Ochitegede. Kati Aisha, eye nsonga tado na jitu nila mumbere muwe ndara. Tegele kabulunji. Bochiba nga chima nyikidua mfamili. Ntimbutufo ono abadenga jamu isa ubi. Aba gambi.
18: Bamu vuma, agamba bako lekobani. Nehembu ya tusena agamba. Omwana omuwalo na yensonga lwaki banyina ffe badde bamwagala nnyo. Gamba zo muwa atanu mwe etanu.
17: Ate era olaba hajati. Yamuwe. Ebisi gadda birekerani Allah subhanahu wa ta'ala
18: ogereko kuno nakuli
17: enya
18: Mungu banange era yenenye kubanga okulongosa kizimbe kiri wakati mu mumero Allahu akbar Mungu anaza bibye
17: sawa Allah washi watu sasire
18: ekintu nchiwuli denga chingamba nebifananyi nabindagako
17: sawa washi wallahi
18: yabimuweereza nagamba era uno kwalira ali mukumpereza ebirala ekizimba kiri wakati mu mimiro
17: niyakole kyakoze
18: neyolo za tachibe kansa
17: Allah hajati
18: Allahu akbar
17: oba kansa oba si kansa omuonya ye Allah subhanahu wa ta'ala era naye nyinyi nyinyi amugambe ebigambo bino yo sister we amugambe nti musilamu kakana Washiwa Allah tabaraka wa ta'ala jakuonya. Ntegeleka bulungi. Kubanga hivyo na bigezo byani. Bia washiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyoye nyini nyini musibiride bigambo vino. Sima nyoba na ya ulira.
18: Aisha kwari.
17: Aisha tumuli. Nga Aisha muzijeko. Olio mruwade. Ulira ta ulira.
18: Halimulago.
17: Halimulago. Aisha tali kumpina ye.
18: Simanyi.
17: Ebigambo vino vina alibade musibirira.
18: Aisha yako ulira.
17: Yes. Anti kati ya mugambe bigambo
18: bino. Nene abaradde maruwa lile mulago babasigala batombo de pale.
17: Omuntu yenna Allah tabaraka wa ta'ala bakugeseza ne ekintu ekifanagana ko wechityo. Kirungi nyo no deri Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha wankuba denti akola byakola. Ntegere kabulungi haja ti mpozi jenera bidemu okugamba mu akatono. Tuogedde kugwa kawalanga tetuuliza gwachi. Gwa kalenze
18: chicho chicho. Ante olugendo lubadde ruwanvu byava mu
17: okay.
18: Ono kumwagala.
17: Kikulu kya byonna. Ya abantu bamanyo okukwatirwa bannaabwe eki?
18: Obujja. Nenga mwana muto yagamba ye muto wa.
17: Tutola bana Allah tabaraka wa taala watunyumiza msolato Yusuf.
18: Nga muda bebi ya Yusuf
17: yenyini. La taqususu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Tunyumiza banno kino ekiki? Ekiroto. Kubaya mugani inni ya abati inni Raaitu asharaka, asharaka, igambiti aya subhanallah. Ahada asharaka ukaba. Ntekele kafuluji, nalabiye nyumunye nye meka, kuminemu, nomu sana wa shamsa wal kamar, la raaitu humu nisa kitini. Nga binkola chi, binfuna mi. Atawicha famu gati wange, قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا تنيميزا بانو إكيوروتو شنو ni oboli ya obanzo kuko liloruchi
19: olukwe
17: era shei nkata ya tugambe nsonge yo nesonge ya te imam chene ya iyo ya yonge dojira andurula
18: ne tegele kekela dala
17: ushitegela kubaya tugamba tibane mulikila okukola okula shi okubena nga munyiza banamwe
18: okubana kuwaza
17: yombi ne ya gamba tibulikila okunyiza banamwe kati nze mkuhuliriza nga batandika omusomo nenga oboli ya okunyiza banafe kubavuma kukola kutia ya tugamba okunyiza abantu chichi tomugamba ati Allah kuwade sente tumukandi Allah ya kuwade
18: poloti. Yampade poloti.
17: Yemi tubinyi izaba.
18: Binyi. Katuveko mbaka mbino katono nyota tuluwa yetu kuma u.
20: Okay. Mutecheka. Amo kumiasa tunguka. Tukwetu uruze nsiona. Buli kumacha. Netuku susuri na mwurile. Ingabu gabante. Kose musinga wablaya.
21: Buli ali Middle East inga manyoro Uganda uliriza. All civilians must leave the following countries. Yara gisi webagambi United Arab Emirates muveu basivilianism we namwe natubalabu de temutwe kwa sakata Bahrain Saudi Kuwait Jordan abagezi muveu kakati uliriza malaika yokufa ojimanyi
20: Mukukule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
21: Omusajja we gwanga eri Amerika agambe chijari kachije. Tugenda kukuba. E gwanga eri Iran. Na abafo ebali bajja kunye nyomu 20 bambi mukuba.
20: Kwa yungiro kumanya. Uli kumacha, ukufukusa kumina bilichitondo. Uli kusa umezo kumacha. Mukanyomero, kwa yungiro kumanya.
22: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mbicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakola ne halal juice ngalimbike ebyenja ulonga mango apple nebike bilala bingi
18: kwebazanti webale nyo webalire ddala yona juice nziro kubanga otombode Nayo ngero kugamba nti mbako Ride and Retail Company Limited ya kampuni yesigike kutusa ko ebyuma sako n'okubidabiriza bakutusa ko services zino wamanga bakuguza SC wamuno okujikola service balina mayinja ageyambisibwa mu kusala ebyuma ne tiles balina ebyuma ebikozesebwa mu kulongosa Balina ebintu ebikozesebwa mu masomero, balina ebyuma ebikozesebwa mu office, nga printer, photocopy machine ebirala bingi. Balina ebyuma ebikozesebwa mu plumbing, tenga, bakola n'omulimu ogwo. Ne bagamba bali ku 0750 308 9 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 King Travel Consultants banabagambye nti bakutegeza nti omuntu tachatambula nga tamanjalaga. Togeza n'olinnya ennyonyi nga tosome anga tosomeseddwa wajolaga na ddala mu byensoma, mu byenkola n'ebyobulambuzi mu mawanga gebwero. Bakulabudde aba King Sports Consultants bebuzibwako eranga bakuwa magezi kwoba kwecho chobo gendo kola kwa babagalo gende taki.

0: Tusobola kutunulira na mwando ono. Tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze. Waite emyezi esatu adaba gambe banage runo olubuto lwennina lwa mugenzi.
1: Abakyala bazira.
0: Kati omukyala ono na mwando talina kuyisibwa bubi kulwa okuba yabazaala mwana.
2: Ekibita kijjawo kibi.
0: Ekibita kijjawo kibi. Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munnange taata wafuwe yafa. Tetuddanga mukufuna ku munogwa nnusu tetusomi.
2: Mwabambe mali abamulewo kwa mmwe. Mwekebere.
0: Abaana bali ku street.
1: Abakyala bazira. Buli lunaku Monday to Friday okuva ku ssaawa musanvu paka ssaawa mwenda ezakawungeezi.
3: Alright, nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala tukyagenda mu maaso Hajjati Madani yakolesomu waali nnyo katweyongereyo.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
3: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu.
4: Aisha tumsaba Allah subhanahu wa ta'ala belinga mwangu izembera.
3: Amina.
4: Ya bele mugumu nga asula umlala abaganda bamuteruga matima nga asula kuluzi. Abere kumugumu nga asula wansi ye chaba ankolela chile chintu chimu nga tuka kunsonga ya Aisha. Atuyambe chintu chimu. Akolenga akola kunonya mpera masoga Allah subhanahu wa ta'ala. Mtegele kabulunji. Ebigambo bya bibere bitono ebikola biba bisinga obuki obungi ebigambo bya bibere bitono ate ne bana abamujira nga bazenga bayina mauli ge bamuletira for instance kati ndi bazenti bayogedde batinewe wati akogamba ebigambo bya bibere bigambo bya bibere bitono je bali
3: babi mugamba maso ku maso
4: ntegereka bulungi bwe kibanga
3: abamutumira wabule bivumo bamuvuma direct
4: maso ku maso
3: maso ku maso nyama ku nyama ne bamuvuma ne ate yayanukula
4: kati ye Aisha chaba atukolera bidhini hi taala akole kya kolanga anonya mumpera kuvewani wa Allah subhanahu wa taala era nebine ebigambo mbiwereza abaduba na abakole ensonge eyo banangi Allah yatugamba ati wama rabbuka bighafilin amma ya'malun tegeka bulungi yatugamba ati Allah temulowoza ntalaba bimukola chi bimukola ya kulindikiriza na kulinda paka kasera wekana atuka ne Allah wana atuko bako atako simanche bagenda mugamba ndikiri kabulunji bo baba inakuwaza Aisha bamu nakuwaze ne bachimanyita Aisha subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala is watching ndikiri kabulunji Allah tabaraka wa ta'ala
3: is watching
4: ndikiri kabulunji echo kubiri omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala inawe yatugambira ndi inyansurukumullahu falagaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di tegeleka bulungi yatugamba in yansurukum allah fala ghaliba lakum allah basaze okutase kitonde cheteri ayinza kiwangula bonna bakala ku Aisha fujjo bashimanyeti wachiwa allah subhanahu wa ta'ala ajja kutase kitonde che tegeleka bulungi nena tugamba wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di ate allah basaze obutakola che obutakutasa tewaliwo asobola kubeeranga akutasa na wechitio Aisha mganda wange nkusibirire kigambo kimu Allah subhanahu wa ta'ala atugamadi wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun katino boma nyinti dalokolera Allah subhanahu wa ta'ala ngera gononyamwe mpera gononyako kusima Allah subhanahu wa ta'ala ngomsubira okubeeranga biidhini hi ta'ala jakugulira omuli mbera beeranga okola kyonna kyokola ngononyamu kusanyisa wachiti wa Allah subhanahu wa ta'ala abo baveko bo nabo baina Allah tabaraka wa ta'ala chaba kuzatia chaba tegekede atenga bashimanyenti ibonezo vya Allah sibi akola chi sibi akusagira kuhaja tiompulide so kati sister wangono ya bele mugumu amanyenti Allah gotukolelela teyeva se atumula bulungi nyo era buli kibulicho ne kitambula akola chi achetegereza era alaba bulungi nyo buli kigena maso bidi ni taala ye Aisha ajuze account ye ebisigadde abyesonyiwe bibenge bitamukwatako
3: olalero waliyo chimujokone
4: kwanje
3: efumiro lili mochi
4: je lili ju mumu abali mumu
3: tusimbule bakulinza abagalo kulya kamere nenga nkwebaza yonajo sinzira okubango tumbude dunia elimu ebisomoza binje nebo gamba ndi onansobeza nange ensobi eche na sosa baga manewo ganti fitine ebambi buche nchanga munga gerede goba do fitine oba goba do kole ebibi nga buke de nchanga tego ya ino kutasa mchizi
4: ati haja tinekano manyaka ebintu ya ishatebiguayo nekana abantu bakate gere buliogeza kukugalira okugalira wano omudu Allah gula wano
3: Bwe kiba
4: buliogeza ko kugula okugala wano wa Allah gula wano tegeleka bulungi chichi yena nyini fe huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun nze chemba kubiza chiri chimucho kaba mutebenkerereko bamwesigamireko ensonga zonna zijakola chi zijja kugwana.
2: Ntegereka bulungi.
4: Naam.
2: Hajjati.
3: Tugende mmaso.
2: Okay.
4: So mesa. Hajjati nabadde nina ensonga ijje tubadde twagala okutereeza mu kkowano eno. Biidhinihi ta'ala. Naddala ku nsonga yeswala biidhinihi ta'ala. Naam, ng'ensonga ezo, ombaka yatugamba sallallahu alayhi wa sallam. Nti hadithi. Etu atugamba awwalu ma yuhasabu bihi al-abdi yawma al-qiyamati min a'malihim as-salah. Yatugamba mbaka sallallahu alayhi wa sallam ati omugo omulimo genda kusokera ddala okutunulwa ko maso go mwaga Allah subhanahu wa ta'ala kubana adamu egena kubera swala. Tegeka bulungi. Hadithi eyo mpanvu ya ddala biidhinihi ta'ala tujja kujja tujiraba insha Allah. Na bwekyo ne tubanga twaleseyo ko ku nsonga ezigamba ati al-istidadu fi swala. Omwana damu butya weyetekera tekere swala. Eswala neyo banange kumpi yetambuza obulamu bwaffe bwonna. Era twagenze ntushunako mabega kaawo. Netukirabanga biidhinihi ta'ala ekyatuweesa sente kimu ku byo ki swala. Ntegereka bulungi hajjati. Kati nabwe kityo abaana damu tekedde okubeera nga tumanya nti biidhinihi ta'ala. Tutekedde okukitegeera nti eswala kikulu nnyo mu bulamu bw'abanadamu. Era eswala yegenda okusookera ddala okutunulwako mu maaso gaani? Allah tabaraka wa ta'ala. Kitegeeza ki nti Allah bwali bakkiriza eswala zo ebisigadde byonna bigenda kugendera omwo. Agenda kuzingako buki? Buzinzi. Hajjati kazi mwe mwasomanga edda nga mugamba nti kasitoyitaani? Gundi walinga yo subjects ze batugamba nga kasitoyi teno nene
3: bisige mathematics no luzungu
4: ah science nani byo bikola ki
3: bigendera muri
4: ntegeka
3: kubala
4: aha no luzungu atera nga botunula obulungi hajjati era sem still bye bisinga okuyamba ntegeka bulungi bino histories mama thwani binji ebyo binji na ye bino bye bisinga okola ki okubita okutunulirwa ngensonga enkulu kati bannange swala biidhinihi ta'ala kikulu nnyo eri obulamu bwaffe bannange. Era nzijukira bulungi nnyo nti olwali omu ku basomesa waffe abalungi yatugandiba ne bw'otereeza eswala nga Allah subhanahu wataala atereeza obulamu bwo bwonna biidhinihi ta'ala. Njagadde tulabe ku nsonga zino. Ensonga esookera ddala hadithi egamba etya? Ensonga esookera ddala mu bimu ku mbaka sallallahu alayhi wa sallam bye yatulagira okubeera nga tutunuulira al-istidadu liswala mukubenanga tuetekera tekere swala baidha omtugo abadde gugamba nti asbabul khushu'u fi swala biche bite omwana adamu byateke doktunulira ebigira omuletira khushu'u khushu'u chechi obugonvu muswala ye biidhinihi ta'ala ekisokera ddala mbimu ku bintu ebiletira omwana adamu obugonvu muswala mulimu ekisokera ddala al-istidadu okwetekera tekera kiruda wa dhalika minha mubimu kubyo atarudidu ma'al mu'adhdhin banange tutekedde okubeeranga tuddamu ebigambo omwana omwazinyi byabatu ko akowoza byebirwa ti Allahu akbar Allahu akbar ne tubanga tuddamu ebigambo ebyo banange nawo waliwo ensobi nnene nnyo gye tukola ng'abaana adamu banange we tubanga biidhinihi ta'ala tuulidde adhaani tuyina engeri gye tuginyumizaamu ababeera bakola mirimu gyabwe ne bagenda mu maaso nga bakyaboogera bino biri ne batamanya nti balina kye bafiirwa ekinene ennyo mu maaso g'ekiwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga mujjukire nti Allah subhanahu wa ta'ala yabeera akoolwa ekiseera ekyo bwe batugamba nti Allahu akbar Allahu akbar kiba kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala munene era yasinga kiba kitegeeza nti buli kyonna ekiba kizze mu maaso go kiyina kusooka kukola ki kupozingibwa ntegereka bulungi hajjati edda twalinga we tusoma nga wabaawo akadde akasooka basooka ne batupozinga oba nammwe mwabifunako simanyi ntegereka bulungi kati adhaani eyo esooka ne pozinga omwana adamu singa omuntu aba atudde n'agitegeera bulungi nnyo tuyina nnyo engeri gye tulagajjalira ebintu ebyo songa ate mzimu kunteekateeka Allah subhanahu wa ta'ala ziyatuwa kubeeranga atarudidu ma'al mu'adhdhin okubeeranga tuddingana ekigambo ekyo omwazi nkyakola atya kyabayogeddagani wagamba Allahu akbar Allahu akbar nafe tuddamu nti Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha yes ntegereka bulungi kibaita okuddamu ya mbadde ngambye kuddingana wabula kuddamu ntegereka bulungi ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tegeka bulungi ebyo no haja tibitu yamba nyo bitya kasta allah kusasi ya no wadhani obudde kitegezo obwongo kati butaliso okujja bwesika bugenda kuchi bugenda kuswala tegeka bulungi ate allah bwakusasi la adhani yonane ekoletya negwa tegeka bulungi yatugamba anti wa duai baina al adhan wal iqama omwana adamu bwe maliza okwazina tegeka bulungi teeka ye birowozo soko someddwa yo kumanya lwe lwa malukola chi lokwazina ngina chogamba
5: okay bana batugambe Mandela group is hiring heavier duty tippers truck drivers again. The candidates must process a valid Uganda driving license with EC class and at least 5 years experience driving 12 wheeler maguru kumi tipping trucks for recognized company. If you believe you qualify, please put together the documents below and deliver them to City Tires, 6th Street Industrial Area, Kampala. 1. A detailed CV. 2. Application letter to HR Mandela Group of Company. 3. Photocopy of your driving license. 4. Photocopy of national ID. Original license. 1. Introduction letter. 2. Passport photos or recommendation from previous employee as indicated in your CV. Age limit is 30 to 57. For more details, please call 0776 20 01 55 53. Ah, you know, no, so now we should have okube kwenye namba. Muna nsonyo wache ndo chino chize muli 40-40.
6: Mamuwa.
5: Nsobodo kuchisoma. Mba ulira. Nsobodo kuchisoma. Wechito muli 40-40. So na wechito. Driver, mweta agisiwa. Baha ya ringa. Baba pangisa. Omulimu. Oja kubanga mwana atu ogufunye. Osobolo kubanga tena ywe wakupa ya ringa. Elimu banafe aba Mandela a group of company. Haja tuwe yongereyo.
4: Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulikayo.
5: Amvudu.
4: Naam, haja tuwa de kunsonga, itugamba anti, asbabu lukushu fi swala, muzimu kunsonga, zifuniso mwanadamu uchi, obugonvu muswala, itulaba munsonga yyo, nsonga yso kira darabi idhini hitaala, itugamba anti, astaal isaidadu li swala, ukwete kira tekele swala, mukimu kubyo, wadhalika minha, atarudidu maal muadhim. Hajati enesonga yo, abanadamu batijisa konyama chi.
5: Amaso.
4: Tegele kabulu nisonga atensonga nchi. Mkulu. Shei mgende la chisomesa ako. Aina, weyatula giri, anatuga antibana yo. Muntu yenna, singa abedanga abade, agano kuda momu chi, omuazi nyaba firido lufirwa. Lulidonga mbutufu luwashi, luwamayo.
5: Aba Jacob Jaka Radio. Ne ate wano mcentra. Kubantu wabali na imani.
4: Enya.
5: Banange, omwazi njibu wa malanga na umuntu wa damu. Era, ate tuweba za Allah. Tifena umma abasinga.
4: Enya.
5: Tusirikirira mu
4: saba Allah
5: era. Jetutambulide yo ne jentambulira kulaba abantu adhani yonna. Ne tuba tu omomusomesa asomesa nitulira adhani. Ekyo Mungu yakitu yingiza munga
4: omba. Saba washiwa Allah subhanahu wa ta'ala kituwe.
5: Amen.
4: Kubaje ati abantu abasinga obungi bakinyoma balabange ekyachi ekya bulijjo. Olaba adhani ene yesimu. Batugamba tojiddam.
5: Yesimu.
4: Ya tojiddam. Na ye tuino jiwe chitibwa. Ntegele kabulonji. Tetuji damu wabula tujiwa chichi.
5: Chitibwa.
4: Tujiwe chitibwa. Ntegele kabulonji. Kati wachiba anga enu. Ewewe chitibwa. Ate watie yeneri live. Etulagila dadati abange haya ala swala. Mujeri chi.
5: Swala.
4: Ntegele kabulonji. Haya ala lfala. Abange mujeri okwe kola juchi. Okwe sima. Ntegele kabulonji. Kati so. Mumbele fanagana kubwetyo. Abana damu teke ndo kubelanga. Tujiteka kebichi. Ebiro wozo. Kubanga jituko mubuta jiteka kubiro wozo. Banange fetu kolachi. Fetu firwa. Tegeli kabulunji. Na tugama anti. Oluva nyumalu wadhani yeyo. Na tugama anti wal itiano bidua ibada. Oluva nyumalu wakubiranga wamazo kwa zina. Soko somedu walufuzo oluva nyumalu kolachi. Luo kwa zina. Haja tutambla masjid. No gamba bantu ya mtia bangi. Butuma lizo kwa zina. Tusoma odu waji. Wallahi bantu wali miaka ana. Miaka asatu. Miaka atano. Tamancha zako. Ntikiri kabuluji. Wabula na yali ndo kubali wakuna kubu wakiyama. Ulifena. Kati nabwe shoba nai. Tulekirao kwekulashi. ukwela gajalia to that extent. Kubanga omwana damu akula ganti esimu ajitegera. Yonebe refurumie kuretia, ajitegera bulungi. Nego chitu kakucheswala, watandikiroga, obayu echawe subu silambu, watandikiroga manti bakande bangete banko lachi, tebamfako. Simanyoba walioba ulideka.
2: Neyo wategera. Tebaa kufako, wakula no tegera, wakula
4: wochi.
2: Binji nyobi okoze.
4: Nga simu,
2: simu wali waji kusomeseza, mkado ya ji kusomeseza.
4: Ntegere kabulunyi. So, abana damu tuteke do kwefako mungeri emu obenchi, ubendala. Kubanga yyo, tujiteka mkafla. Chituchiteka mkulachi, mkubeda anti abantu, bagayavu. Na ye, butuma lizo kwa zina, tuine dua, ze tusomera wo. Netugamba tia, kastomu azinya, tugamba ati, La ilaha illallah. Aholo wako zaati ya amaliliza afundi kide. Sima nyoba wale ulide wajati. Osigo ulida ulimbabu. Ndeke kabluji. Wagambi nanti Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Au. Ndeke kabluji.
2: Mwese lukaka na kuhulidiza. Alibu ungereza.
4: Ani.
2: Akutumide mwese lukaka.
4: Mashallah.
2: Ne Moses Chaze.
4: Sabala watere mbaraka.
2: Baino mtimu umulu unja.
4: Mashallah. Sabala watere mbaraka. Allah waliwa kiza tulijia nitusoma kumutimu.
2: Na yenge wina gambi. Abako le mtimu emiru unji. Basingo okulumia.
4: Okulumia.
2: Emutima.
4: Teba fayo. Bagu minkirize. Ntengene kabulu unji. Allah yatugamba densongeyo hajati yatugamba timukakane nchimanyi tibakola chibaluma nemu mukole gwa kukola byange na kunsinza na kusabaha abombalike bo bali kubali misachi shegundi ejjana kubanga minal jinnati wan nas sheitwale majini nemchi nemu bantu yatuveyo hajati nam botumalizo gamba la ilaha illa allah ono mwazi nyi wafamalirizo kufundikira abantu abasinga obunji bayine enso bije bakolerawo Bagamati la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam Tegeleka bulungi
2: akoko ongera konti
4: Muhammad la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah oinaga mati la ilaha illa Allah
2: notandika
4: ya notandika Allahumma salli Allahumma salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بقى جيكو لاشي
2: جبويرا
4: ذن نماليزا نتسومي الدواء فين ياشي اللهم رب هذه نسجو كنا نمونتنا نيو جيتكاكو باني مجونجري مواماني نكو تيفيزي زينجا وليزو سلام الحمد لله باجي سوماكو اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود مقام محمود الذي وعدته ذن يوبي مريزو كوغوا نتكي كابلوني
2: أنيو
4: أو واتو غامبدا مبقى صلى الله عليه وسلم ياتوغانت يا بانجي ياتوغامت والدعاء بين الأذان والإقامة أو مكسيرا كويتيري يدوا kuba asia tulina obuzibu bungi ntegereka bulungi omwana damu focho kosa that chance okubera nga yesabira Allah tabaraka wa taala birenga amumalire ebyetaago atadda mukunyumia ntegereka bulungi kubanga au chance eyo muzimu kubisera nabi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okubera nga tusabira mu dua ebisera ebyo kastaba mali wakati wo kwazira nokola chi nokima ntegereka bulungi kati then baganda bafe ba sisters bafe banyina fe bamama bafe bakadde bafe tukose nyo chance eyo singa abamalizo kolachi okwazina tubenenga tukosaka chance ako tubenenga tuulopa ya tensonga za fewani ewa Allah tabaraka wa taala hajati subuhi tu inzo obutavana chance yayo kubanga subuhi abantu basinga baba chakolachi bachali mutulo bachali mbikunta ne dhuhuri omuntu abana obudde na uliza
2: adaa
4: tegeleka bulungi ne id magharibi isha izonna
2: abantu na ye
4: enyabo
2: Omusilamu yenna obudde bwa subuhi tutera okufuna adhaani mu bitundu ebitwetoolo
4: kituufu hajati
2: owulidde era n'osusumuka era omusilamu yenna omunaswala zigendanga okuwera 11 bagende baziina adhaani yoreda aba yazuukusedda
4: Allah abamusaside hajati nga aba yasadde layi ntegereka bulungi
2: aba atunula awo era ndoza era emizikiti egiri okumpi
4: enyabo
2: era abantu the repeat after aba adhiinya baba
4: baziina tabana wakitibwa kirize kati hajati mpoza ataawo ensonga edde eri abaziinyi abazinyi bati Allah subhanahu wa ta'ala mubudde
5: bayimamu bonna bakuulira
4: ntegere kabulungi kubanga sometimes bagena ne bazina ndala salatu laisha
5: yes
4: salatu laisha ne salatu subuhi ezo ezo abantu zeri kazicho era abantu abasinga obungi bazisalira mbudde obutali buki
5: Wato.
4: So ngati Allah boya leo
5: kila kuswabu.
4: Ya tugama inna swalata kanat ala almu'minina kitaba mawkuta. Allah tabaraka wa tali swala ya zila likia kubadu mbude wazo mkulashi.
5: Obutufu.
4: Ogeri. Mtegele kabulonji. Era, abana adamu begendeleza ba imamu bafe, oba abazi nyi bafe, begendeleze nyo. Abana adamu baba wanga bauli dadhani, baba manyiti mbude wa swalabu kuzeji. Butuse. Katuolia ganze ululi razani.
5: Nasala ke yangi. Na musafari ya
4: uwe. Obitegera.
5: Waliwa mutagati. Kuminemu zenyiri tu simbuka. Mbako la adhani
4: eri. Ayu ya adhani eri kuzeli.
5: Olisa abaya zukuse sawa kumi yao. Ngatani kaganti bazinye. Bazinye bukede. Neda haja. Bukede swale tu.
4: Waliwa adhani esoka. Esoka netugama
5: swalatu.
4: Khairu mina na. Wati atugame ale istidadu li swala. Kwete kateka. Echabana damu njagala bakitegere bulungi biri na sawala Allah fenna atuwa kubitegera nga kubitegedde okutegeerwa kati omwana damu obuddo obwo bakugamba kwekola ki kweteekateeka na ddala obuddo obwa subuhi kuba walungu batugamba as-salatu khairun minan naum abange eswale singa ki singo tulo ntegereka bulungi kiba kitegeeza ki nti bakugambye eva mu kikunta tebakugambye kola ki kusala era ebiseera ebisinga nze ntera okubuuza ku baami baseeka bange tegereka bulungi mbabuza ati abaye subuhi etuka meka kubanga bwetekera omwazi nyono ajja kuwa bya
5: muntu naye
4: nekati okumwe
5: bimuyitako
4: haja tibwe bibanga muntu era bimuyitako naye amanyenti obuvunanyizibwa
5: atekati Mungu yatugondezamu tega alam
4: tegereka bulungi
5: abana ba P7 batega alam sawa 10 nemu
4: enyama
5: Oba muenda chitundu tega ejagala kwekwe na woboli natuloddala
4: achimanya ye kya abantu yamba achimanyeti eyo amana abantu abasinga obungi bagendera ku ye okusali swala ntege kabulungi kati ayino kutwala obuvunanyizwa na amanya nti swala etekeddwa okwazinibwa mbudde wayo buki
5: obutufu
4: good shekhe Umar Suddiq nsaba Allah batukumire ya rabbi
5: amina
4: namubuze ekibuzo namugamba shekhe singa asanga nge swala obudde bwayo nga bali bazinye ne bakima eswala nenga nze kulwange endabanga ebulake dashika nge mubiri omusajja yangambe ekigambo ajati natya yagamba nti olaba takibira tul ihram eno je tuganti Allah wanu imam watugamira istau wa atadilu wa tarasu au nga tuchali onagamba nti Allahu akbar nazinga ke mikono kati feno mukwetereza na fe so lomu kola chiko kumugoberera nga ye abadde abuzayo kati kitiki kamu iswala ikoleji
5: etuke
4: then fene tuyingira akatikitiki yako nikatusanga nga tefe tuju netugandi Allahu akbar na fene tuleta takibiro yetu ize suwa amakuru ya badabu za ya katikitiki kamu
5: mwemuka kwale demu vude wako
4: fene swale bavu
5: anti oblombo lombo we swala
4: ntegere tulifena
5: ono abadabu za yo katini abutuke mwude
4: atajukila tukobele
5: na we obude buku sanze nene bukona nga na ugamba Allahu akbar
4: kakati
5: jukila wali
4: wabaya chandi sedda olaba buko onye nga fetuli buko nede mbude we swala fetule seta kibila mbude we swala wabula imamu atusaza ya talibi wabweli wachi we swala kubanga ya takibila jilete de wabweli wachi ngobude bwayo tebuna kolaji
5: tebuna tu
4: haja tibitegerekeza
5: bulungi nyo
4: ntegereka bulungi
5: nti omuntu aga tusimbule okugeza kankwe chokulabira ko chabade olunakulwa jjo job at one chaliwo lwa mukaga directive ya veri president nalagira nti tewali ba Mungu ansasire sorry your excellency netonze mama na banja No wa police omu ne bagamba nti tugenda kukola bulungi bwaki
4: bwansi
5: okuva tukoma sawa nya tugenda okukolera bulungi bwaki abantu zate tezina bakona sawa nya nga zirimu satu mu munana meka nga batandise dokusimbula ki ebiduka era abamu police bwe yaba kuteni najja nabadeke wala ye mbakubuza ntizizi nesawe nya
4: baba batufu
3: Baba tufukubanga. Esawa zenyize bakugambye. Bwata sizokoze. Noloka. Awa wadu wabulewe budachika boka. Budachika boka. Bakugambye nyaze nyini.
4: Gwetadu kusimba
3: sawa. Amore mungu na wugendo kolachi okukujibwa kengalu.
4: Kati ategu oze satu atano mumu nana.
3: Otani kakutuika mumu sumuliza mumu motoka. Pijiji ya be pijiji.
4: Oye chitagera.
3: Kapu kuata.
4: Kenyini echo.
3: Omusango buku kawa.
4: Muvi. Elachi echo Allah ya tugamendi. Inna solata kana ta'ala almu'minina. Kitaba maukuta. Tegeri kabulonji. Allah ya tutela webi selavye swalevichi. Ebi tufu. Katine wala nga kubula kaka second. Tegeri kabulonji. Nga second ye mwe bula kenjube koreji. Echi uke. Gweno gandhi Allahu Akbar, oboli wawelu waji.
3: Chalibada chirunji niti wabawo funye uzu mubisera nga bichabula yo, tula, oli ndidiro obulunji.
4: Ere chisinga kuburunji, mchifocho kujangu ila wote, onotuka no jita andika nge budde wote kunatuka, ata kereye mwa kolaji.
3: Asinga.
4: Akereza.
3: Katuve kubaka buna tukoma.
6: Omuzade, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School, abasangi betege ya bombo kuchalo chivajwe ngovute bombo mtauni. Samiroliva kuna sare, akutuka kuchibine chomu sambu. Tusumese dini, noluzungu, tunina de, ne boarding. Ero umwana agendo kuve wafe, nga sobolo kusaza. Tunine nteka teka, eyamba kukubi. Mulekwa. Tunine dwalido lya somero, tunina staffu bili, eya secular, neye dimbu. Eranga center number, zombi weziri. Ebisale bya febi subakeli bulimuzadde. Endabirira y'abaana nungi ddala. Tuzimba nokutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku somero lya feddege ya bombo kibajwe. Okumanya ebisinga wo, tukubire ku note musanvu note note chinana, chinana munana, chinana mobili. Oba ku note musanvu munana mukaga, Note emo, nkaga mutano, chenda musatu.
7: Uyagalo kuchuso uru na kuruwa wabuli joo mfulu uru kuru. Fumba amazi. Osemo 14 tambi spaghetti. Ebisiga debi ekolebio ka. Sanyu liyo ka. Liyemubera mwole kedeo kugabula spaghetti wa tambi. Muomu ebita gambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Abana basaba kubongeza. Aba kuru. Babu gana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akole waba Bidco Uganda Limited. Era wefu nilo uo. Okuvao kudukeri kulira.
3: Weba zanti, weba linyo, weba lidedala, yona josinzi lukubango tambo de. Tuli kumulimu guo kulongosa, eswala, eswala, nene nyo.
4: Banaye gazi. Fena haja tinewe tusala wa ntugama tibuliseka aliwano, asomesenge eswala. Buli muntu asoba
3: kujja asoba se bibye
4: obuli omajja no muliango ngateli ayingide mugwa munene ngate buli omanyo nyo
3: ngate bitufu
4: oshegera katutekedde okubera ngatwegendereza hajati muzimu kujjo tutekedde okutunira obudde bwaki bwo kwazina na dalala bazinyi bafa abalungi
3: okumanya swala sister madania ngazi buli omuntu asobola kuyingira mu muliango gwa munne hawa bit Sulaimani namboze yatusomesa ko wano kuswala Bia ukana nyo, nga ya tukamanti, eswalo kubange tu kilida bulu mungi ngo jitegede. Olino kusome sura ngo zitege irango zimanya makulu gazo.
4: Echisinga kubulu nji.
3: Mwanyi na zafande pino nakambe chichi.
4: Ati kati haja, tepio na minobi daba.
3: Ochitegede.
4: Bitu sindika mkusoma.
3: Kunonya, gendo some iri. Kunonya,
4: tualiko wano. Gweke njini tualiko wano. Nawe ni tukolo msomo go kunonyo kula
3: chini. Okumanya.
4: Okumanya. Jomutu ya anonyezo okumanya tafana gana na
3: kula chini. Na talimu manyi. Era aba manyi na aba taliba manyi.
4: Hali ya sawi iladhina ya alamuna wa iladhina la ya alamon. Ntegele kabulunji. Sita chiri yo, omuntu aina cha manyi na ata manyi.
3: Tebe fana gana, tebe nkana nkana.
4: Nebwe muba mwagala nyoto chisoboka.
3: Chizibo.
4: So, kati gwe, hajati, nze nabagamba dawa nuti. Omuntu, kati ready yeno, oteke doko bilango ina qualifications.
3: Eziku kiri zo kola mu.
4: Ubotuge na mubanka, betaga qualifications. Ubotuge na marwa rio betaga qualifications. Kati sebe bia Allah bayagalo, okolebu kozi ingate kuliko qualifications.
3: Aa kakati vivi no wana.
4: Banadamu tuti Allah subhanahu.
3: Nti waliwo kilaya ntale tanti nze kirango echange mulina kisoma mu 44. You like it or not? Okitegeera? Kati bakujje ku situiti.
4: Ndozo biraba. Kati bashimanye tuteke doctora wansi ngo obudde nga bwe tutwala obudde okuyiga ebintu ebyenjawulo. Bwe tulina okutwala obudde obuyiga obusiraamu bwaffe. Tegereka bulungi.
3: Leero so, tutumireko omu kuba directors.
4: Enyawo.
3: Chairman board of directors.
4: Enyawo.
3: Omumanyi? Mwami engineer Jabu.
4: Manyo bantu boza basatu. Manyo ajati asiya andi bagamba omuto jamanyi. Then ile wabera ono no mwana mleza bo kujja waneno.
2: Julius.
4: Waluwa.
2: Matovu hudu.
4: Nah, I think so. Then na imam chayune.
2: Na imam chayune.
4: Sina imlara. Abalanda babala veja.
2: General manager.
4: Imuna ngati.
2: Sazi Muhammad
4: Haruna. Sometimes baizo kupera anga uvoli ya unga zeja singa na ina programs zize. So.
2: Jaku mtu olida kwa salamu yu. GM wa mlabi yeko. Wali general manager. American height.
4: Masha.
2: Msaja simpobu wanu wanu.
4: Ikari. Kujibu tu olide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Nika njimudire mjimu ino salamu yu. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: So, tusama Allah subhanahu wa ta'ala vilenga tuwo kumanyo
2: tufu. Amina.
4: Tuvilenga tukulavyo, nanga tukulavyo idhni ta'ala. Nga tunonya mkusuimisa Allah. Necho kubi tubikole, nga tubikole ya kumanya. Kupache chisingo bichi. Chisingo kubiranga, cheche bei. Nam, tubade kunsonga ya feyo muazinyi. Umuazinyi ena, bane tuwalo bichi. Tuwalo uvuna anjiziwa, yazina angobude nga bukula butia, nga butuka. Era hajati, bade ncha kumalia ya akagundi kangi. Seka mubuza atishei singa sanga nga ngetambu dekera akameka
2: bili
4: then zinerake bili nenda banga bali mubudde obutuufu bwe twali wadi tukula chitu saliramu ya ngamba tutawanango bega tako kubore davasaza agamba Allahu Akbar ne mugoberera ali wabweru wachi yatandikide wabweru wayo kati atemu abali munda atena mumugoberera ali ruddawo ali wabweru
2: na yate kakati gwazo beyi nga kobate wachitegedde kuba wasanze de solange yimiriddewo
4: anti Allah subhanahu
2: malaika no
4: Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba danti egambe ta rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana degere kabloji Allah tavuna na mwanadamu kuchakola chi
2: kuchatamanyi
4: waula ono imam ne nani ne no mwazi bibai obo buvunaizwa wawa ndikele okay. Kabulunji ilabati Allah subhanahu wa ta'ala kubana biya tugamba sallallahu alayhi wa sallam hadithi walu hadithi jayegi lako ya tugamba daliyahu ma la dhilla ila dhilluhu wa imamu la adal ndikele kabulunji unakulu wataja kupeda wabi bisikirizo kuja kwa chisikirize chancha Allah subhanahu wa ta'ala ya tugamba atabageno kupeda msiki wanzuwa chisikirize cho agena kupeda ali imamu la adal umkule mbeze nga bade muenkanya kwa ubakorashi
2: bakule mbeda
4: atualo uvuna anjiziwa
2: ubafo
4: uhidati Allahu Akbar chiba chitegeza goma zotu la bilobu dobu chi obutufu ntegele kabulonji
2: kati hake tu wali wone kano
4: enyao
2: kati lanyo kutesu wala zaba anada
4: enyao
2: ovude yoduse opakuka okugeza tu sara swalati athwe yera kenya osanze erakemu bajimaze obasanze muya kubiri bagenda kudako bakolea tahiyat basome batule ku mavivi yao au umwana adamu awenjagala omusomesewo okitegedde
4: aje tujja tukayo isha
2: au bakolerawo nyoki
4: ensobi
2: ensobi
4: eti anti asitukana akola atya nakola atya
2: omulala era keri tajista jamii sinze tadda kujinona
4: haja teye bansobi kubange swala uridi ya imanyiki dwandi ya rakanya. Ate gobojja uteke doku peda ngu manya antika timbutufu kenzi ze. Oba meka, gobala zizo. Kato teke de. Oze o ingi deo uingi zigo to teke de. Kati, ate la mkutege ranti, changu na nyo mwatu hajati. Kubanga, boba wakaimi idao, nebatu ulatahi yato. Chitegeza utamba tambu deko bili inga kutoko la shi.
2: Toliwo.
4: Chitegeza oteke doku pedango utula na bo bili then unonenda la meka.
2: Bili. Nebo sanganga bato dekemu wabula yo.
4: Nga basa dekera kemu. Then nebastuka. Nebasa katika nga meti
2: la kemu. Kutahi yato.
4: La kemu egenzi. Then no
2: ingirira muyoku bili.
4: Muyoku bili. Elawe baba bato de salamu elago stuka na weno kula shi.
2: No.
4: Nulete ene
2: yako. Esembie jomi sinze. Awe babulira bulira mu
4: nsaba Allah ya Rabbi awe okubitegeera
2: kubanga okusomeswala kote kugwayo
4: nsaba ashi wala kirizera wetiba kibanga mbadde nti program ya palu ngate mulimu ya swala bulirunaku kumpi babuli wiki tusaba mujitutereewo
2: ata ujitandise
4: Alize, nze nina obuyinza obungi ennyobo.
2: Nata siwinza. Tukola misomo. Buli omu n'amanya
4: eriya wagenda okwata. Akituwamu obusobozi biidhinihi ta'ala. Kati tumaliriza okwaziina wali eri hajati. Mukubeera nga tumaliriza okwaziina, tuzeemu ebigambo bwe tubadde tukyetwaziina, tuzeemu ebigambo omwaziinyi byakola ki byayogera nga naffe bwe tukola ki bwe tuddamu. Bwe tumaliriza ne tukola tya wal itiyanu bidua ibada, ne tuba nga tumaze okwazi okusoma eddua ey'oluvannyuma lwokola ki lw'okwaziina, then waduai baina al adhan wal iqama, n'okubeera nga twesabirako wakati waki wa adhani n'okukima. Si bwe kiri? Ekiziddako ebiseera ebisinga wankubadde nti kyekyalibadde kisooka kulongoosa ewuzu walihisaanu wudhu. Kubanga olaba lwaki nze mbadde nkubiriza baganda baffe, bw'obanga olina akadde bannyinaffe ng'olina akadde, bw'omanya nti swala eneetera okutuuka mukaagaana, genda ofune ewuzu. Osobole okubeera nga tosubwaki kadde kano. Kwe wamala okwaziina wali biidhinihi ta'ala, n'omala okusomasomakawo ekiddakiika emu ng'ate wesogga kiki kinaabiro. Kitegeeza akadde kano Nabbi sallallahu alayhi wasallam ke yatugamba tweyambise. Oba togenda kakola ki? Tugenda kafuna. Wajukira ja kuba otyataba tawa neno muuzu atengolo bakola ki? Bakima. Kitegeeza
2: opakuke.
4: Oshitegeera.
2: Wejabule muzuzu.
4: Songa ate uzu tebaji jabula hajati.
2: Ato.
4: Hajati yo vai. Nze ramba laba wali eri.
2: Tobiraba?
4: Eye, mbiraba. Ntegereka bulungi. Eranze ebiseera ebisinga abantu abasinga onjubanga neggolwa muwuzu konze banne eyange
2: era oli muto
4: ntegereka bulungi. Waliwo omusiraamu yagenda n'afuna wuzu hajati. Bwomukufuna ewuzu nagamba bingi nti avuddeyo ate ava kuyiwayo amazzi kankole ki kanange gyemba neeyambisa.
2: Waliwo atakutamanga
4: hajati yonna nga wawunya omusulo okufaako obufu.
2: Bajama
4: ne neebuuza kati atawaziza atya ye nga yatukudde atya kuba yino yonna wasigadde wakola ki wawunya okufi hajati.
2: Kakati n'engoye zaffe zino nene waliwo atasobola kulwejjako ate nga tulina ebifo ebyaffe byabakyala nga tagenda kuba tabuse eri nga wezakonye
4: n'atugamba ensonga ey'okubiri akawaayiro kaŋŋambe nti mbimu kukweteekerateekera eswala mulimu wa ihsaanu wudhu okulongoosa eswala ewuzu. Ntegereka bulungi okulongoosa ewuzu. Abantu abasinga obungi hajja tugenda emmanju ne tetulongoosa wuzu. Ennongoosa yaffe ya wudhu wallahi yeesittaza, yennyamiza, n'otunulira awantu abantu we bafunira wudhu. Era n'ensonga eno hajja katukyogerereko ddala. Bannanyini masijidi ababa batuzimbidde masijidi barakallahu fiikum wajazaakumullahu khaira khairan jaza fi dduniya wal akhira, nsaba batukolera ebintu bino. Ewuzu eno awantu abagenda okufuna ewuzu awo watekeddwa okubeera nga wabuvunaanyizibwa. Hajja tibagenda ne baddira obudomola ne babusala. Ntegereka bulungi? N'omumwa gwakwo. Okitegedde? Kati akadomola kano ne bakatulekerayo nga kekagenda okufuna ewuzu.
2: Ago omudumo ogumu ogunene.
4: Ogwo olaba akadomola hajja nga bulaba Qur'an eno bweri. Ne basala bwe bali.
2: Ne bajjako kali.
4: Okitegeera? Kati obunene bw'akadomola kano nabo bwennyini butwonoonesa amazzi ekisooka. Ntegereka bulungi? Amazzi tukozesa mangi nnyo kubanga ogwo omudumbo guba guyiwa bwe guti. Tegusobola kuyiira nga bw'okola ki?
2: Kugapima nga bw'ogaagala.
4: Ntegereka bulungi? Waakiri balekeyo at least liita mmeka? Liita ssatu ebyetukolera. Bwe balaba ng'abantu kale liita ssatu eno ejja kukola ki? Ejja kwonoona nnyo amazzi. Kale liita ssatu bagifumiteko wano bwe wati. Tumanye nti amazzi
2: gakomengeri wansi.
4: Yes, kale gakomaawo.
2: Bw'osusaayo eri ng'omanya.
4: Ne hajja ati waliwo w'osanga obubinika. Obubinika obumanyi? Waliwo masijidi emu erimu obubinika.
2: Modroza. Yadda.
4: Obubinika buno obumpi obwa plastic.
2: Waba China.
4: Kati jjukira omuntu agenda okuva eri nga yenna akoze atya? Ayidde. Mu kubeera ng'ayidde, agenda kujja ye kasita yeggalira tomuyumiza birala. Kuba mulimu omuntu ng'agamba nti kati twakomye kwogera saawa mmeka, saawa zaadde 5 ku ssimu, si bwe kyabadde? Nyinza okuba nga navudde ewaka saawa 5 ne nga nti 6:00 agenda okulaba nga juice ayagala kukola ki?
2: Ayiika supu.
4: Okitegeera?
2: Afuluma.
4: Ne nga nja kufunira ku paalo. Ngenda okutuuka ku paalo gye nnina okufunira ki? Ewuzu ngeri yakaki? Akabinika. Kasita Mungu ansaasira n'enzigala bwe nti akaki? Akaji ng'asi yatakyandaba nchidako kustulangoi. Mungu ya manye bida. Kwa mungu ya bantu wevacho.
5: Ata bantu balwade basukari. Yes.
4: Bantu balwade. Bantu balwade. Kati agendo kuhi tegeleza ati anonya kandumula kakorashi. Oh. Kwa agendo kakorashi. Okoze sa. Ngorede ya kafuisi zako.
2: Oh.
4: Ya kafuisi zako.
2: Gwa mansu se mansu se da.
4: Gwa mansu se da.
2: Cha cha cha cha cha cha. Cha cha cha. Wawa nyama.
8: 107.9
4: Ushilaba,
5: kakati nechino tugambe kuwa mamama. Mwasija kugerira ba misiba ayo. Ochitegera. Tuamba dengweza fezentufu mubusiramu. Nebo tuwa tuingideri muwashirumu. Jitufunira abrushoni. Jitujulize biyungo vya febia uzu. Mbutufu bela angu olimu yonjo. Kuwabusiramu wenyini buyonjo. Leka ingweza zino kukwea. Amazi gofu na te ngwezo mwezi kumba. Ogenda kuyimirira mu line. Never know.
4: Nisamashi wa Allah subhanahu wa ta'ala tuwoku bitengira hajati.
5: Hey. Kale buwabata uleka kasa kubeira umutima guku gamba. Allah kulabu na uvanze bienfu na bimufuna. Ntorugweno tisirueka kasa. Ochari kutapu kwenyini. Awalichi amazi.
4: Isa
5: uku. Tuwala wobu vunanyizi wa kubeira uli mchari eri. Luozo waki yoruka.
4: Ela hajati kunsonga yoye nyini nyini kastula bagenda wala. Mbega hili debaganda bafe. Bwembanga mcha ya gali swala za mwe. Elazi, sinti fetu zikolachi, si fetu zigorora. Wawla na fetu bayamba kukusinida kwa chitikolachi, chitumanyi. Elazi saba Allah tabara kwa tala verenga tujaza khair, na mwaverenga bawa kubitegira. Fena tu kubitegira na kubikolida kwa. Hajati ya bantu wabagena niregi ingi mutoi. Please.
2: Mutoi.
4: Hey. Kablunji. Abacha. Wabagena niregi ingi. Mutu yambe, legi ingi tezigenda manju. Ntikele kabulunji. Echeo kubinaka.
2: Enate wee taya.
4: Toina. Kubaka tibobo gena lokumanti. Orede tulikuchi. Tuliku radio. Nesi ngatu bade ku TV. Tuwali chibala ze
2: mungu.
4: Ntikele kabulunji.
2: Mbachiri.
4: Ne hajati omuntu orede legging nga leggingi. Eri limited. Ntikele kabulunji. Eina weko mokugazi ya maguru. One. Echeo kubiri. Ogena jisika kuvawa paka wa. Esoro kubina.
2: Eri taiteye kumimi omobiri.
4: Echeo kusatu. Toilet nga toilet. Toilet za fehaja tozimanyi. Ziri ngebi bakuli wezi. Omusula guli guba ne gukoma wenu. Ndekele kabulunji. Era singo omuntu aba sitamye bulungi. Allah wata kutasiza na kalega kainzo gendela muama zago. Ama chafu. Bane tuegendeleze.
2: Tuegendeleze.
4: Ntegele kabulunji.
2: Era ndoza fumentirizo mufana nyera mubulabi.
4: Ntegele kabulunji.
2: Second, atene chino. Abachala. Wali wali wali ngo echeta age chitono echo. Wachitegeira. Suso zo hide. Negu mansuka.
4: Bio nanti.
2: Bimansuka vidawa.
4: In fact imamu ya chogera koko ya gamba banai. Guno msula ukulu kuto ukulu kusigua te gulabu wako. Ne uegendeza ganyo gunato ukulachi.
2: Ogu mansuka.
4: Ogu mansuka uo bubinyo. Watu sura kumanya ukulachi. Ne haja toina wonka kasa. Ti toilet. Eze toilet za feze na kuzino. Ezi tekeri yeri wansaka cha akanya. Tegeleka blue. So walone bana abantu wabina kuzino katibatu wangu iliza kwa wako zobwa blue. Uwa blue uwa plastiki. Ela same story na wemumu webuti.
5: Katusoke tude kukari. Oyamba delegi ingi. Otude kutoye yo kutulaku.
4: Ndiyo nevyo.
5: Olino kutuja
4: haji. Haja tucha aliku ya kusitama. Tetuna genda kuya city.
5: Rene yu kari. Yes.
4: Kwa zona, si nyangu.
5: Zona mbi, wade yoku tu ulako.
4: Biona.
5: Leggingi ino kujijira mudala, omeinge
4: shunga.
5: Olioko otu kulevi
4: tu. Eteke duo kuvamu.
5: Evia na madala. Ojiete mesupeyo, jizewa. Beponga swala zigeenda kuita.
4: Okuja kwa zige swala zoto swala.
5: Tugenda,
4: Songa yoku bili haji ati jeteke duo kutunia. Abachala, abasinga na dalaba na abachala. Abatero kosa soksi sitra vichie. Bagena ne soksezo mtoi. Jamani, tutia Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegele kabulunji.
2: Yes.
4: Obutonde bwafenga abachala bwanja ulo.
2: Nyo.
4: Kubwa abana. Kubwa mchala yoro tuka agila wakwa. Omurundi kutia gumu.
5: Katistoksiyo erede eriku maguru wano wenyini. Uogendo kufuna, wota genda kunaba kufuna
4: uvus. Mboru maliza, mbuna ya isa kubu.
2: Haa.
4: So Allah subhanahu wa ta'ala atuwa kubitegera. Ndegereka bulungi. Atugambi era wano atugambe nti wa ihsan lwudhu. Omuntu oli ebomaliza wali eri mu adhani byonna soko longose uzu. Sibuli ayingira ekinabiro nti avaayo ng'akoze atya.
2: Atukudde.
4: Ndegereka bulungi. Sibuli akosa toilet nti avaayo byazeeko.
2: Tuli ku kalegingi okusitama olwedde wenyiganyiga
4: anti
2: toteredde
4: toteredde
2: otukudde otya ddala
4: okitegeera
2: okuteekayo obuzinga bwobuyiwayo bukoma mu kkubo
4: ate nno abamu abamu bakyalemedde ku mbatu ssatu
2: n'abakutukula omubiri gwe gukulaga nti kati ntukudde oba nedda
4: eri wansi yo tebaatulimitingira mazzi
2: weebale nnyo kuba gwomanyi
4: hadithi weeziri eziraga nti omwanadamu alina kufuna mirundi emeka ebiri oba esatu oba ogumu ntegereka bulungi naye bwasusamu ena okukuba ku diwuda hadithi weeziri tujja ziraba inshallah nga tutuuseyeeyo ntegereka bulungi
2: naye era naaba otukule
4: enyabo kati omwanadamu ateekeddwa okubeera nga anaaba olunaaba nga mutufu lwakola ki sooka ojjemu is inputs zijemu in fact hajati ze nsaba bidhinilla na katono bakakolechi bakajeko
2: akasoka ku mubiri
4: akasoka ku mubiri
2: olugero lusoka ku mubiri
4: mulujeko mtegeka bulungi lwachi kubera same style era kudera lugena koma wano machi mu mavivi olid
2: atira olugoyo olwo lusoka okimanye nga toweta yakwegazanya
4: tosobola haja
2: kuba omubiri guno olaba ebisambi bya febino bilina kubanga dala
4: Oshenga
2: space ngo akadomola kano no mukono gwo mukono guno gwina ogulaba anti mutono ne gwagala space nene
4: okitegera
2: okuyisa mu mukono gutuke
4: nga
2: kisambe kino kiri eri ne kino kiriwa
4: era haje kiri songe nenda laiba jitegere bulungi olaba anti ogame tuyisa mu muki omukono ne bwe tubadde tufuyisa ofuyisi zotya eyo nayo nsonga nkulu etya kubajukira bobango sita mibwoti ku toilet kati no sala ono gati kati nkoze ntia ntadde ntekereka bulungi waste products zigena kufuruma kati jukira guno omusulo gukona kulibwe gudda mukukona eri wansi ne gukoma uwa neno gudda wa gudda kubisambi gudda wa ntekereka bulungi
2: nakutegedde
4: kiba kitegeeza ki guno omukono oguyisaamu gwe tuyisaamu wano okugende eno wansi guba kugenda kufuna waneno kuki kunagisi neva naye nsaba lati
2: Eswara tuli kuswara
4: atusasire
2: wegendereze nyogo kenyeni ate kirungi Mungu yatuwa ebintu bino hajjati madaniya owulide mbutufu wosorai weba guzwe bateteredde era omutima gogo kugamba waliwa watatu semazi obanze byenfuna bimufuna
4: wangi olumwe na sometimes obyo okola kyo byogera
2: omutima guli kukugamba nti naye mbulamu olaba obona abo bino nogandere situkudde bulungi omubiri gukugamba
4: yecho vula banga ati
2: omaka sallallahu
4: alaihi wasallam yali ogera ku nsonga yo yatugamba mu hadithi eva ku Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yatugamba man tawadda omuntu yenafu na wudhu fa ahsana alwudhu'a oshitegera na jirongosa olulongosa kitegeeza si buli ena ayingirayo nti kyakola kikola ki
2: akimanyi
4: ntegereka bulungi wallahi bintu byakwetegereza kwegendereza kumanya nti mbutufu yesu ala buvunanyizibwa bwange buvunanyizibwa bwo ntegereka bulungi tuli fenna kwega bizibu haja ati bobirowoza
2: mu bizibu obusiramu bwangu tokalobiriza ngakombera kati okuna abo mubiri go kizibu
4: Anti kati
2: amazzi aga nokugenda ku mbiri gonga toli mukweyonja
4: kizibu baina speed je bakoso okugenda ye manju enakuwaza nokunakuwaza wabulanza amagezi gemba wa ku nsonge eyo nadala kutoya etsiza phase ezitali za kuvunanyizibwa kubanze eziita za zitali za kuvunanyizibwa obwo obutegeddo haja kitabutegedde
2: mbutegedde tukutunulira
4: obwo
2: wabalona mungu kabadalese mu bwongo
4: okitegeera
2: ngate tunatuka ku nsonga eri ennene okitegeera
4: tukyalina okubawo
2: okwerongosa yes
4: tetunatuka ku gaali
2: banange tuyige okufuna toilet papers
4: ebyo nabino okubayo haja tutujabyo Mbola wali bakiriza nga tutambudde bajja
2: kubira
4: tukyali just ku musulo
2: togenda direct
4: Ntegereka bulungi.
2: Kuba buli kimu kijja lwacho. Wesikabakisezo zijja mu ngeri yaki? Eya sitayiro. Okitegeera? Oyinza okujjenga wafunye ekiwaluko. Okitegeera?
4: Ebyo byonna
2: ebyo. Tomanya buli omu embeera gy'abaakola ki? Naye tuyige. Obusiramu buyonjo. Twali badde abasiramu bakyala nga tetukyadiba na kudiba.
4: La ilaha.
2: Nze kubuulira. Kuba obusiramu buku. Era bakimanyi abaali bafunye ku bawala
4: abasiraamu. Hajati nze namufunako omusiraamu eyangamba ensonga. yanga ba kubulire ko haja obo no sobola okubulira mchala wange ngena naye ku nsonga za chikuru nga butufu empitambi nga weli abo yakaliddewo
2: ola ola ba empitambi obusiramu fe bwatu lagira oba muyonjo tutambira ku buyonjo kuba tu practicing buyonjo kati onore mungote dalo lwaki toganje eri omwami baba sajja ekimu kwebyo bibagala obuyonjo
4: kitufu Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasire ya Rabbi.
2: Era jamu nyumba yonga takwenyinyala.
4: Kitufu. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yini yatugamba. Yatugamba inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahirin. Allah subhanahu wa ta'ala yagala nnyo abeetukuza mu ngeri ki? Mukubeera nga tukola tauba wa yuhibbu mutatahirin. Nayagala nnyo abantu abeeyonja. Ntegereka bulungi.
2: Obuyonjo. Naye nawankubadde abakyala abasiraamu tuli bayonjo nnyo okugenda ewala. Kano kamwe baami. Mubeko we mukoma.
4: Ibyo bigambo.
2: Mubeko we mukoma. Mukitegedde mujja kulwala kandida we mimiro.
4: Nsaba Allah wakibalekedde.
2: Nkibalekedde. Eyo na temwali tuseyo. Mujja kulwala kandida we mimiro.
4: Wa ila hajati ngo omuntu we amwesiga. Nayo batamwesiga abeko wako.
2: Babeko we bakoma. Ekyo tekiriiko kugamba nti ki. Okitegedde? Ekyo tekyali badde. Simanyi naye nga nze nganze kwekyo tekyali badde. Mulwaki madaniya. Toilet za njawulo. Sigamba nti byonna bifunibwa. Ojja genda mu kito ye flash nga bayiyeye kujja kusanga kitu kudde nenga te oli yagenze mu tayakirongoseza. Amazzi gakuluma. Tolina mbeera yonna yakufunda mazzi malala. Papa gwaze ddo nja mu kachupa ko. Okitegeera? Wali osaseewo endwadde. Abantu bali mu kulwala ebirwadde no infection ziri mu mimiro gy'abantu. Noga naye baabifunye batya. Ekyo tukendezeewo sibagaana. Naye waliwo engeri nnyingi ey'okulaga munno nti omwagala. So sebyo
4: nsaba Allah washiwa rabbi atuko kubitegera
2: sibulo mulunja atuliza kadeka tuweddeko
4: hale tujja kutandikirawo bidini hita ala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala belenga tuwo bulunji atuko belanga tubitegera nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atusasire banne tukole ebintu mutufu bwabyo siso singa fe wetukola chi bwetwagala nabwe kito banne baganda bange basisazi bafe banyina fe banange swala sinji siki ekintu ekyokusagira kutekedde okubeera abeegendereza ennyo tukomye ku nsonga egamba nti wa isana luudhu tugenda kubeera nga tulongose wuzu tukyaliyo mu kinaabiro tetunakola
2: wiki ejja insha Allah taala tunayongereza
4: tubeerenga tuongerezaako rabbana yatakabal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antatawwabur rahim allahumma inna nas'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushdi wa nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wa nas'aluka shukran ni'amatika حسن عبادتك
2: أمين.
4: ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: Sangwawo, habaken kufumbutale wensi yona. Baita ba waipi, eh? Oba embuzi, bakuletele chicha banga umu kwanga. Oko yokulundo uvuzi obutakula. Wega kutanika famu yembuze yorulio. Atenga zizi to wange njavu. Zizi no bazirese. Ozi sanga mwaipi ya farms. Atengwa tainataka. Toina bude. Ewama babi babane siri. Oba wakowo kwele gane banaiba. Jangu waipi ya kulundi de. Wega kuso meso kukuke mbulunzi. Na wewe wadi sekati. Bakumina kukusero msamu 07. 000 07 nya. Oba Zero msamu samu nya, satu emu satu, tano tane emu. Bachari yeka kwa APA Building Rubaga Road. Ninanza na naluvule kusiteji. Na waya gale takeri okupangisa. Olu ndireko, oboli mireko. YPA yebi mala. School fees ya kutawanya. Wadiso mwana olero. Embuzi zimuwerele. Mwemane kutwesika. Okubamu mkome pili mumu nana.
10: Dennis? Mko yambukira ku misinde jayiri yiri mu byemirimu.
11: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okubaje bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Sun Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
10: Wow! Kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
11: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
12: Musete. kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudeo kubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddini okukusa n'ebyensi
13: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana bawala n'abalenzi balirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
12: jukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
13: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
12: okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 9 7 5 4 16 ne noti 392 noti 17 Broadway High School amagizi bugaga
14: iriza makago kulubafumbo bulungi

0: Ke bajita pale FM chikumi mumusamba kamusa mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo mwebali nyo mwebali redera je musinziro gena masuru kuba anti muwuliriza radio mukirize madamusene kiramuse kisinga byonna anti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze muzukuru wa jaja budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebukoma nsimbi nze ndiye mabega w'emizindaro program bajita na mwatulira ebera ya byabufuzi era tu sinzira ono tukuba tochi mu nsonga enene eziba zigenda masoro kubanga zitambula mu gwanga niwo kuba denti lunaku lwa mande twaluwayo eri ebitongole bikuma dembe bitongole bikuma dembe tubategeza police ne miganda byayo bwe bakakala ebimirimo ku nsonga z'ebyokwerinda okunonga kwotadde banaffe abatu bangula mu byensimbi oba mu byenfuna aba YPA nsonga lwaki twasalawo tugende masiro kubanga tutambula nabo kwe kulaba nti tubulula bana Uganda okulaba nti nabo babaako ke bateeka mu nsawo si kunyumirwa bunyumirwa program si kunyumirwa bunyumirwa radio nti ku radio kubaako ebintu naye nga mu nsawo tetutaddemu kantu yensonga lwaki twagamba tibananga babo aba YPA musembere kumpi mugende masiro kubanga musomesa eggwanga ne wenjogerera bino bamaze dde okubanga batuuka watali kukono na dachika yonada katikitiki kamba sabi basi okiwa wabuzeko mukaka senti mwenyomba mwebali sebo karizani
1: wanji sebo
0: soko wabuze kubandu
1: omuuliriza wa Palo FM kula musako nekwebaza okuje kumirako erinya karizani Amos okuva mu kitongole echa YPA abalunzi bembuzi ata abalimi ba kasoli sabo chikakafu nti mu Africa yonna kati tuchegerageranya ku East Africa mu Africa yonna tawaliwo balunzi ba mbuzi benkana balunzi ba YPA nekirala nsaba okukulisayo abantu abatindize gendo olunaku lweggulo ne bagende eryantonde abantu baffe babadde bamanyidde okugenda okulambula nga bagenda kulambula gomba sembabule maddu naye kati twatandise okugaziwa farms gye babadde abantu batatera kugenda twabatutteyo mu bitundu by'embalala kati gye twayingidde farms ziri mu kumeruka enkya n'eggulo
0: mukulikeyo
1: sabo twavuddeyo
0: Abantu bajumbide
1: era bagenze ne balaba mbuzi zaabwe.
0: Okay.
1: Yes sir.
0: Okay, tweyanziza nyo tweyanzege mukuru Kalizani.
1: Yes sir.
0: Lero tugenda kutunulira ku ki Kalizani.
1: Lero ebyokugerako biba bingi. Naye tugenda kutunulira ku ngeri okugaziwa mu byenfuna.
0: Okugaziwa mu byenfuna.
1: Yes sir.
0: Okay. Oyo Kalizan agambye agenda tusomesa lero okugaziya oba okugaziwa mu byenfuna. Okay, awo nyine wenjagala tutandikire Kalizan.
1: Yes sir.
0: Okugaziya mu byenfuna oba okugaziwa mu byenfuna. Kitandika di era kitya.
1: Naliko omuvubuka twakunda bira wano. Ne mu biseera nga ndi muvubuka ebimu ku bintu bye nakola kwe kutambula nga njagira
0: ogaziwa
1: nga ngaziwa kati okukwali kujagira kubanga ebyo ebiseera nali sirina ddembe ligaziwa naye omuntu afunyemu ku ssente ye muntu gwe tugamba nti agaziye kubanga enfuna ye ebe susse enyingiza eya bulijjo okuwa ekyokulabirako nasimbako ku miti naye miti bw'ogusimba ng'oyagala omuti gugaziwe gukola amatabi gukole ambulera tugujjamu olulimi ng'oyagala omuti gugaziwe gukole ekisiikirize ekinene kyokola ogujjamu olulimi Olimi rw'omuti olumanyi?
0: Olimi rw'omuti. Kekana kandi badenga omutwe gwa
1: omutwe ogukulu okugenda mu bbanga.
0: Yes.
1: Ogumenya.
0: Ekyo kituufu.
1: Bw'omala ogumenyamu kye gukola Uchukwe unisa Awo tuwamera ulimi lulala
0: Uomenye
1: tuwamera lulala Na yeche gukora Kwe kugumira Manjiva gamba basajja mivule
0: Jiwatula
1: Nejigumiza Katiba ito kuwatula Kwe kusule vikora Okugumiza Kwe kudamu kusimba
0: Amakanda
1: Negudamu neguloka buto Kati ekintu kugaziwa omuntu yenna anagaziwa obe kintu kyonna ekinagaziwa kibako byekikola ebikirumya oba byebakikola osobola okubanga byekitufu oganye okubikola ki ng'oli muti ng'oganye okwejjamu olulimi nini waba wajja n'alukusikamu bamala okusikamu olulimi olwo otandika okuleeta amatabi amalala okugaziwa tekuliiko myaka
0: Baba malo kujia mulu limi, otandi kukuyia echidako.
1: Otandi kukuyia echidako. Era, omuntu, by the way, omuntu anayogera, chimufuru okubanga anayogera. Ruba lulimi.
0: Yes.
1: Na ye, chimufuru okubo wenja ulo, mkoze sayaru. Kati oruta. Kati no omuntu anagaziwa. Tugenda kulaba olulimi chechi mu byenfuna olulimi ye cheche chinyusi awava sente joyingiza buli mwezi joyingiza buli mwaka joyingiza buli lunaku
0: abamba banyoga anti akalimo ye nyabo yesebo
1: yesebo ye mama ye tata era kati awo omuntu agaziya ebyenfuna soko tunulire wa wenzi ja sente buli lunaku
0: olulimi
1: bosigala ngo lukozesa mu ngeri ya bulijjo ero sigala oli wa bulijjo teruliko myaka teruliko size naye bwotegedde odukozesa lulino dujamu otandika okugaziwa okuba matabi amalala
0: kadde mu konkafune bulungi kalizan
1: olunaku lwoyize okukozesa akasimbi akakatono kofuna bwe koyita akatono lwerunaku lwotandika okugaziwa mu byenfuna
0: awo nkufunye bulungi
1: kati okugaziwa mu byenfuna tekuliko kiseera naye kiriko ddi lwosazeewo
0: tebiri okugaziwa mu byenfuna tekuliko nti kasitansu ke emyaka bwe giti kiba kigaziwa
1: apana Kano Sanders yakola KFC ya tandikira ku myaka nkaga ngabamaze mugobago bakumirimu amaze ngane maje bamugobyemu yeje yaroza yagamba nedda mu bulamu kiki kye nyinzo tandika nagamba naye kantandika okusiika enkoko Nyo chumanyi nti abantu banji abasise enkoko nga yakagisikira emyaka 10 kukubo naye nga tachuse
0: kitofu
1: ontegedde maganjo munsonyo mwogerako ngenda ne mwogerako maganjo gwe ni mirazi yatandika asika soya musomesa mutende kende obavu bwamuruma nagamba nedda mchara wange jangu tutandika okukola ki tubeko kye tukola ne batandika okusika soya Olarero basubuza nsi yona it is an international company
0: yes
1: nina mukwano gwange nina wenzija yali obi wange njamugera ko kwana mukiri namugamba njamukoze so mwita James James bamu babamu bire machi ndi awo yali asula bugana lokumuba nasigalanga talina kyali namubulamu ngenyumba njereri Che yakola kwekwe furo omulalu nakwate chikutia natandika ngo kulonda obuchupa njogera ko omuntu agama muno baba utogera ebintu bine nabantu abone baloweza tino detagisa abantu bayina capital bayina sente nyingi James yatandika okulonda obuchupa ngabwa bulonda nabutwala akawungezi nabutunda olunaku yatandika omurundi go gwasoka yafuna emitwalo ebiri mu kanana mu plastiki Kubanga, wabu londa teli yabu muguza. Wabu tunda, babu wa sente. Yangamba oluvanyuma lw'ekiseera nga alonda obucupa ekiseera kyatuuka nga alonda n'ebyuma kubanga nabyo yabifunanga. Kati yali asavinganga emitwalo ebiri akanana yafunanga emitwalo ebiri mwaka nana nga asavinga ebiri natandika okusavinga emitwalo etaano etaano obutasukka miezi munana yali amaze okugula bajaji nga mpya
0: kwakolera emirimu
1: olwaleero y'omu ku bantu abagula embuzi mu YPA nga tete yagula emu nga teyagula ttaano lwaki olunaku we yazuukuka namanya nti no bye mbadde ndowooza nti mbirina kati sibirina nina okuva mu comfort zone yange lwe yazuukuka n'atandika okubaako kyakola
0: anti kati bayokalizaani
1: yes,
0: wakati nga tukyatunuulira okugaziya mu byenfuna njagala ombulire biki ebisoboka okukolebwa omuntu singa abalowoozezza kukufuna waazaaliza ensimbi ze biki ebisoboka
1: okukolebwa ebimu ku bintu
0: kubanga abantu bangi bakola onaakola nonaakola olina tukuga ekyamazima nkoze naye biganye
1: akoze biganye
0: bamu nibatuka nuga nkubulire sente z'obugagga tebazisonda busunzi bateba nte
1: baina obuganda buli kendo woza nyingi
0: babyogera
1: buli muntu alina ndowooza gyalina ku bugagga naye obugagga osobola obusonda naye tebabusonda
0: obugagga
1: tebabusonda tosobola kukuŋŋaanya sente okimanyi nti omuntu afuna emitwalo asatu oza kimwetagisa emyaka emeka oweza akawumbi kubanga mu mwaka mulamba agenda kwasavinza miliyoni satu mu myaka kumi aba alina miliyoni ameka asatu okweza akawumbi yetaaga emyaka emeka ayinza osavinga emyaka ekikumi tekisoboka naye omuntu omugezi agenda okugaggawala ye muntu afuna sente entono n'azituma omuntu n'azituma sente olina okuzituma era abanoonyereza bagamba omuntu anaagaggawala ateeka okuba nga alina emikutu egiyingiza sente musanvu
0: ekitono
1: egitandikirwako musanvu naye kati oli mukaduuka ositamye olinda obugagga noba najja ne bagula ebintu ebirimu byonna ne babitwala byonna ne babitwala togenda gaggawala
0: kyokyo kituufu
1: newekibanga kibawo nga buli lunaku byosuubula byebabitwala ne tukwenya akakumi era togenda gaggawala nekigenda okufula ow'enjawulo kwe kukwata ku bino byewatunze n'okwata amagoba ku byo oba neyabuzaamu kapito n'omutuma akole ekirala
0: kyekiri kyogambye nti kano kofunye kitwale nti weekuddemu olulimi oyiye ekiddako
1: ddako after retirement abantu bangi tebalowooza nti emirimu gino gikolaki
0: giggwaawo
1: abamu ku basajja nze benawuliranga nga basoma amawulire abamu ku basajja benalabanga nga bavuga emmotoka z'empaka abavuganga obugaali bw'empaka ku mulembe gwaffe abafuna sente mu ebyo olwaleero amaanyi ago tebakyagalina kubanga emigi gy'emipya gikolaki gijja ne sekalala tumuwulidde bukyaŋanzaalibwa ekimukumidde mu mawulire n'okuba nga tukyamuwulire okimanyi mulimi mulunzi kubanga kyakola ensi ekyetaaga buli lunaku
0: sikyalumu
1: ontegedde kati akantu kano akatinikookola baako kyokatuma byonna kale nga obikoze biganye kati jangu mu YPA kubanga ffe tukugamba nti sente yo ffe tumanyi awali sente nina omusajja eyankyalidde naŋŋamba yalamuzza ensawo yabadde agulira mukyala nsawo naye ng'agula leather ne strictly ba abazungu kye batusinga baba bagula batunda bakubuulira leather waddiba ki naye nga yabadde alamuzza ensawo eddiba ery'embuzi ensawo nga yaddola bisatu
0: eddiba ly'embuzi
1: ensawo ya dola bisatu Kati watu gamba mtu nti mbuzi ya mitwaru nsambu mwemeka, mwe tanu ya mitwaru nsambu. Na kubimpa, wa na kubinduru, echi mukaya nyabu tamanya.
0: Wabaka, eh, nga wazisera.
1: That is ignorance.
0: Bazi nona juba.
1: That is ignorance. Omu tamanya, bubule tero mtu okuroza. Manyika, manyinti abantu abasinga abaloza ku radio, eh? Angata yingira angako mu studio. Kati ayinza okulowooza olina ekintu mwoyingidde omulimu li bakusaanikidde bakusibye.
0: Ndi kumigwa.
1: Oli kumigwa. Ye ndowooza gyakola ki?
0: Yes.
1: Gyalina. Era atayingirangako mu ku TV station kata alowooza mu TV olina ekintu ky'obeeramu awo nga kyanjawulo.
0: Tulowooza nga nti ayogera ku radio abeera omumunda.
1: Abeera omumunda waliwo ekintu kyayingiriramu oba bakuwanika ku mulongo oti waggulu. Ekireetera abantu endowooza bwetyo. Butamanya katebize tuleta kumpeo wewe tutu biogereko kwe kudira abantu tubajemo obutamanya bagaziwe mu byenfuna kubanga elimu kubileto wavu butamanya obugagga ngoya gara bukora ngabucha akule mede gula ambuzi zirunde fatuga amba omuntu nti osoba obutarunda na YPA directly ekurundire kwanga nawa gugu ayagala okulundi asibwe gwitage nnyo jango jigure ojitwaro ojirundire feche tujjo kuwa katale tujjaje kugulako
0: waliwe chebuzi bwakaliza
1: yes sir
0: omuntu asolo kubira unaga anti fine muhagala tugaziwe mu byenyingiza mu byenfuna ne oluse milimo jitukola tejitukanya kukola bilala tetufuna budde tukole tutya
1: teji mulimo kugenda kukuwa budde kukola bibyo Mukama awo kyagula ku gwo kimanyi.
0: Agula ki?
1: Akugula ko budde.
0: Bwasasura.
1: Bwasasura budde bwo. Kati nawe bako gwo sasura obudde bwe.
0: Akukolere.
1: Okategedde?
0: Kademu.
1: Mukama awo gwo cho trading akumulimu it is time.
0: Irabiraga Mustafa mwetaga sawa 21.
1: Mustafa mwetaga sawa 2. Njagala nyuke. Kubudde bwe buti kubanga akwata obudde bwe nagula ku bubwo bube akolera obudde bungi
0: yakosikategede bulungi
1: bwemba nganze na nini pal
0: yes.
1: Kangeze nenda nina hardware nina supermarket nina bilala byenkola byonna sobola biddukanya mulundi gumu kati chenkola nsigala ku mulimu guno ogwensi gwe manyi ntino gwe mulimu gwe oga professional yangu tu professional yangu eri muchi
0: nti yampuliziganya
1: eri mu byampuliziganya nti kati nze kanji sigalemu ntu ule wanu
0: mbeko gwensa
1: kati mbeko gwensa suru obudde
0: atulemu adiwe
1: atulemu adiwe ya mbeko gwengure obudde bwe atulemu supermarket olwachi okumanya ntino bagula budde ogena kolera na mu shift owokumacha kere obudde bwe bugwako obisobola musa

0: Okay, bajita pale FM chikomi mu musamba ka muza mwenda ekula eri omuntu wa bulijo. Yes afandika we.
1: Yeah, mbadde nkyannyonnyola kucha ebitundu bino bye tukunganyizaamu amazzi. Byonna kyetoloolera mu kubiteeka ko fence. Abaana tebagenda kuzannyirayo. Ye baana bokka, waliyo n'abantu baffe abakulu ne bamubikira. Bamubikira omuntu we. Naga nti bwe kiba ettaka oba ne baga nti ettaka kkooti esazeewo nti siri lyo. Ekintu kyonna ekiyinza okuleeta depression mu muntu oba embeera y'okwennyamira. Okukakana ng'omuntu oyo agudde mu kidiba kyo. Kanyongereko n'ebidiba bino bye tusima. Ebidiba byaffe bino bye tusima okufukirira. Ennaku zino tulina amazzi ago agasimibwa abantu ne bagassaamu pampu. Pampu ne zikuba amazzi nga zigaleeta mu ttanka oba abantu obimanyi. Ebintu ebyo byonna nabyo bye tuba tubikola tuteekawo fence tuziyize nnyo abantu okubituukako kubanga tekinyuma kuyiga okuyiga nga kituuse wuwo. So tugezeko okulaba nti amazzi gano bwe tuba tugasemberera tufeeyo nnyo sikyakuzannyirako.
0: Okay. Bajita pale FM chikumi mumusamba kwa mza mwenda ekula eri omuntu wa bulijo. Afandi makoha yina kwa unzika na kwa kusonge?
1: Tuli mku unzika.
0: He? Nyati lukuba waba masimu baba mwze.
2: Walimu chingi bundi yenu ya baba kule mbeze bayambi batia ya polisi mumbire yenu. Tukatukumia lukubira kaba kule mbeze. Chali bade chirungi nti elia tupeleba ligenda kusaba za watu nga liva kumwalogu. Mugezeko kuandika manya gaba ntaba abalinyeri ya kituita manifest. Tegere nti gundi ya simbede kitobo ligenda kasenyi. Wabade kaba ntubwebiti. Bwebati nebi, nebi, bwebiti, nebi, ntubwebiti, nebwebiti. Then kino kiyambako, okutegera nti maybe bamufunye obuzibu nga mwetaaga polisi obayamba kale sijaga mu polisi mali naye kagambe polisi obayamba
0: bayambako
2: nemubategeeza kiba kiyamba okutegeera kiki ekyetaagisa okutaasa abantu bano kubanga bayinza okugamba nti lifunye obuzibu bwe buti nemutwala eryato nga ttono ate okutuukayo nga ebyetaagisa eryato eryetaagisa lyali baddeddeneko okusinga ku gundi eyo naye bwe batubafunyeko ekifaananyi mutusigidde ekifaananyi byombaddeko abantu 20 abyetugenda tukale bayinza okuba nga bali 25 ne tugenda n'obuyambi osobola okukola ki okutaasa abantu bano 25
0: ekyebuuzibwa afande makoha nti akabenje bwe kaba nga kazze ku nyanja mulimu abantu be musobola okusanga nga balina ebibogerako abamu ne bataba nga tebalina byogerako. Mutegeera mutya bano gye bavudde?
2: Anti kati awo wali obuzibu. Kyovola abantu bwe baba bakuwandisiza ku mwalo wali wova. Tutegeera nti ono mwami Kisenyi yabadde mu lyato lino. Ennamba y'omuntu bwe gyabadde agenda oba omuntu amulinako Oluganda bw'amanyi ennamba eri bw'eti. Basobola okubira omuntu ne bagamba nti mwami Kisenyi yafunye obuzibu mu kitundu ku nnyanja. Kiba kiyambako. Then bikatugeze nti wabaddewo akabenje nti liyiye abantu mu mazzi. Tegera nti baddeko abantu 25. Nitugamba nti kati abantu abawonyewo betulabako obulungi bali 15. Nitugamba nti kati 10 be babulako bokka. Kati bwe tuba tunoonya bano 10 okutegeera maybe abafudde tumanyi obuolusi nga n'omulala naye yawuze n'agenda nga tunaba kutegeera. Naye kiba kitwako ekifaananyi muwendo ki gwe tunoonya gwennyini omutuufu. Okusinga bw'ogenda n'obuuza olina kugamba nti lyato yabadde tisenyoli yabadde kama ntu nga 15. Olina kugamba ate baweze babadde nga 26. Kati bwe baba bawonyeewo 15 be mulabako ng'oli agamba nti babaddeko nga 15 kiba kitegeeza munoonya 35 nga tulusi tebaweze. Naye bwe kiba tufunye gundi eno figa zino zituyamba nnyo okulaba nti bwe tuba tunoonya kitutegeerako oba kituteebereza okubanga kiriko kumpi ne kwekyo
0: oli asobola okugwa mu nyanja n'asigala n'ebimwogerako
2: at times kisoboka bana walo bambala jini zaabwe n'osanga maybe walo nebitusanga olusi ng'omuntu yafiira mu mazzi tumusanga ngali n'ebiwandiiko bimugundi mu nsawo ye
0: bagamba nti ennyanja olutabuka esooka kwambula mpale
2: si bwe ekiribwa ekiri ennyo naye maybe ekintu ekisobola ekyangu ennyo okwambula zengatto ye ngatto zo zitya ne bobosi byote kyangu nnyo okuvaamu
0: Yes, Kawe.
1: Actually, kuchabadanchategeza, kanchi kutegeze, ndoza chiveyo bulungi. Kumyalo, ejitambuza abantu, tuina olupapula. Olupapula olu, lulina omutwe, nti passengers manifest. Kulupapula olu wansi, waliwo amanyago, namba yeyesimu, ne namba y'omuntu gwe tusobola okubira singa oba ofunye obuzibu ne nini namba yo national ID so kakati ku lupapula olwo kwe tubawandiika
0: olwo balujjuza buli lunaku
1: buli eryato nga tugeze ovakasenyi oddawa
0: ovakasenyi ogenda kitubulu
1: Ta chitubulu, chitubulu wao, siye kasenye nyinyi ya.
2: Ugeenda nsazi kari katika, ugeenda chimi.
1: Netumanya, nti baba nukakati basi mbude, bali abantu abiri mu batano.
0: Yes.
1: Olupapula olusigala.
0: Wano.
1: Wano kumwalo. Nesawa ze musimbulideko.
0: Lujuzi bwaba na abasabaza sosi bana bagenda okuvuba.
1: Tuina gwe tuita chairman transporters. I know muntu I bebalujuza ye department yeyo. Akulira ba transport fetu supervisinga.
0: Anti kyembuza mukuruka oya. Nti banu abategese eri atuli abanga bagenda kuvuba kusawa monano gwekiro. Bona bo bajuza olupapula olu obalujuzi bwabali abatwala kago ku mwalo
2: mulala transporters
1: kati ateba na abavubi nabo balina arrangement yabwe
0: yanja ulo
2: kwanga ti baba babira ne katugementi
1: balina na nyinyi ya
2: kwenda nyinyi lyatu no maya ti lyatu yange muri mukawoya kajimune bebasuju bebagezo kuvuba bakozi ba
1: oyo abantu baba bamanyi
2: bulungi
0: na nyinyi lyatu yetagendera ko
1: I said,
0: Waluri baita eriso ly'ennyanja nga tewali nyanja naye nga bakayita bati oba katebe namwe mukamanya abamalini akatebe makoho katogidi
1: akatebe
2: kabeza kabundi nga kujitrogotrogo
0: naye nga kawanvu bwogwayo tonda
2: Era bwogwayo kizibu nnyo okuvayo kubanga liberanga tosi naye
1: nga kabikeke tosi
0: nenga kawanvu nente bwogwayo tidda
2: bwogwayo tudda kabaita akatebe
0: kati omuntu waba mukyalo nagwa mukatebe era babakubira
2: yes batukubira
0: mose bulo okujja omuntu mukatebe
2: at times kisoboka at times kiba kizibu
1: naye era
2: libera tosi nti bwagenda yo bwati naka kubanga ne ba drivers ba drivinga mu mazi bano balubira ba drivinga mu mazi nete bashobora kudrivinga mu tosi kubanga etwasifu njia kukiriza bima binokola chii kuhisa muka katiba okay. Chizibu nyo mtu wakunde mkatebo kukula chii
0: okuvaya
1: na hila chitu zao na kuchiri kuwaya wadacho ogede konti togenda kunyanja ngu uliweka olivu wagwa mkatebe nga muli wa satu bana ndoza uli aso ulo musi ndiki omuwelezo omuti
0: kawuli ya katebo ukamanyi katebe
2: kuka anja ulo Tanakala
0: baka katibi. Fetuwa bila ngamucha. Ngane ente nibwebe elimu kujwa mazini elinyamu katibi.
2: Elinyamu katibi.
0: Tedda.
2: Yes, akatebe huka.
0: Kalalamu.
2: Kalalamu kwa.
1: Neka kati nga wachimu before vyo nagwe katebe kwa ya galo kula gira konti.
2: No, Lucy babu tamanya niti katebe. Nulinya kunga tutegede. So, kiso boka.
0: Ateka liyo mchalo wataliba daiva.
2: Wataliba daiva. Never come up, Pumpy, then never leave a diver. Gabaka Mani Nanga, to work at the supervisor, you go get younger, but talk a man here, but is okay.
1: Those are a chetro Ramuku, Mania environment, you, Okumania Amaza, Gavalirani, Nabucha with Gadi.
0: What work on a country, Kalala, Kawaya, Akaja Kunyanja, Nekakura, Katinga Karinga,
2: and so
0: eh, Nayompi Bagamba and Zibu to be mato away.
2: Yes, okay, Kobania Matu, and I find to the
0: Bamarin Mujirinaka Magazeo.
2: No. Ensoke mpeo kati tusura kwa na magezi mende chetugamba chiri kimuti bobola benge ensoke jia
1: vugango
2: jivira choka
0: Yeduka.
2: Yeduka.
1: Nati na vugango jivi.
2: Yeduka vugango jivi.
1: Na era embera y'obudde bwoba wabadde otambudde ng'otegedde embeera y'obudde kubeera ensoke byetoloolera mu mbeera ya budde nga enkuba endowooza enaabeerawo n'empewo ennyingi ennyo.
0: Ensoke yeetoolera ku mbeera ya budde?
2: Ensoke terina nnyo obundi pulogulaamu yantugamba nti enkuba egenda kutwennya kubanga bw'otambula ku nnyanja kyekintu kiraba nti olaba ng'akale akakuta kwakwatakwata ogenda okulaba ng'ensoke ze
0: ate manyi okutumbeeza mu bbanga.
2: Exactly. So yo teririko formula nti bw'olaba bw'otyo otegeera nti oyinza okalaba akale neetebeerayo naye ni most case osoboka kulaba ng'akale then ogenda
1: akenkuba.
2: Akenkuba, yes.
1: So kiddayo ku kiri nti era si embeera y'obudde eyo
2: ngaiyo ekoze eki naye tekiri automatic nti buli lwokabeerawo akakadde
1: kuba ebiseera ebisinga mu musana si kyangu nsoka ezo kuzikuyitawo.
0: Ne kano kankababuuzi mu ab'ebyamazzi muyinza okuba nga mukiinako okumanya egundi eno rainbow yeki musoke eyina obuzibu bwonna kuba balunyanja.
2: Rain boy no tirina gundi ya mayi nyokuba lunyanja lwakuba nti scientific eteriyo buzibu naye lwakuba nti abantu baba balubagamba mbu simanyi mbu musoke simanyi abalukumya mu nyanja alikumya nti akati boyita kumpi agenda okukola gundi
0: agenda kunywa.
2: Okay, yes.
0: Kati obula bambuuzizza mmwe kenyini abalunyanja
2: scientific. Tekiri scientific kubanga ensoke bw'otunule mu science bw'oba osomengere ensoke gyejjamu ebeeranga vepa nekolaki nilitaka kundi yeye abamu bagamba nti Noah's Ark kandi Katonda abadde simye yali agenda kusanyawo nsi kati abasonyi olwa Noah's Ark
1: buli omu alina
2: vajoni gyalaba mu ensoke naye nga ensoke yose I mean musoke yesu waulabe ekintu ekyobulabe nyo yensoke ate byawukana ensoke ne musoke byawukana byawukanira ddala ddala
0: kawoyo byawula
1: musoke anti ensoke ke kano musoke ye rainbow kaka kuba jukira so sike kaatu kuba ne ku police ya fe
2: ye
1: kalanga kajja bwe kacho kale tenso
2: bebe kutte inzo kwata nga direction katugezenti kobe tandikide nga wan ne kubange egenda paka ne bado tukanga ku CPS ne nga wono na we yeze yeze wo
1: jereta kakuba kulukalu ne kumazi ensoke
0: bahita we munzi jukiza kine kigundi ekisamba ekyatambulanga ku mazzi abantu batandika okugenda nga bakitambulirako mu abamarini mwagezako okubatangira bakyali tekinatabu.
2: Of course twabatangira okigenda kubanga basooka ne bakirabanga gune twetola abantu byali awe ruzira report bill
0: nebusaba
2: ne kituukayo ko nga abantu bagendako ne batambulirako nga kibumunyo naye of course twagenda tubatangira okukola kikubanga kyali kigenda kuvaako obuzibu
0: ate nekimala nekiddayo
2: mwatu
0: science kyali awo
1: buli omu yajja nekyanyonyola kyali kyampewo okusinga nga yekitambuza naye of course tosobola kuleka abantu kutambulira ku kintu bwekityo kuba kiyinza otandika okukolaki okweyabuluza ng'ate kiri wakati ku mazzi
0: nalaba abaali basibye akaguwa nga batandise okusolooza ssente nti okusala okugenda okukitambulirako okwo
1: naye nga tebalina bukugu
2: bwonnalwaki
0: bano temwabakwata
2: abaliwa
0: aba bali batekawo embeera
2: of course twabagana eventually manyi mtu ayinza okutandikawo akantu nga ogerekiaga nti abali kola bwetu nebagamba fuse business then lyoka tuyingirawo
0: kazi gye tutandikirawo. Okay, bajita Pal FM 10 mumusamba kamuza mwenda ekula eryo muntu wabulijjo wandike simu eno kumabbali jogendo kubako okubako ebibuzo byobuza abasirikali bano esimu eri 0759 07 9900 ne 0782 83 9 tewera birabanafe aba Islamic University in Uganda Kabojja bategeeza abazadde mwe nantino university yajja okusitula eddaala ly'omwana omuwala neranga bagamba nti mugeni masono kubanga mwetanira okuleta abana abawala bagene masono kubanga babangulwa ku university baba tegeza nti ne ku mulundi guno bali nawo enteekateeka y'emisinde mu bunabyalo ekigero kubera ngo nakuzumuza 27 mwezi ogw'omwenda abaganti mubegateko bwogula kajoze okweta misinde gino obake tofali lyotadde mu ntekatekezo ku dukirira omwana omuwala esimeri 07575 72500 okumanya ebisingawo. Hello,
3: ono Katumwa Yusuf omuzi wa boda boda katwe mu katale.
0: Esimu Katumwa
3: mwami Kayongo we bali kuweereza n'abafani bawuliza bulungi ajati asiyakwaline yaside kisasi nekyo badde muza mwami Kayongo kikati nga saba boda kubanga ekibuga kiri muntu bazira ne bannaffe obutambi obwo bwe bulinga ababoda bagwa nnyo mu mazzi mu myali egyo gyolaba ng'enkuba bw'etonnya oliwo n'agwamu basobola okututeerawo omusomo nga ffe ababooda booda ne batuyigiriza ng'okuwuga era ekyo ne bakijjawo ne bakitwala ne mumasomero abaana ne baba nga babateekerayo olunaku nti lwakuwuga kuyigiriza kuwuga ne naddala ffe ababooda basobola okututeerawo omusomo naga nti ababooda mugende ekibuli mujja kuyiga ng'okuwuga okusobola okuva mu mbeera kuba amazzi gatuyisa bubi n'ekyokulala obwavu nga butuli bubi.
0: Okay. Bajita pale FM 10 mu musamba kamza mwenda ekula eriyo muntu wabulijo. Hello.
4: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Inzela manzani msai wa program ni wano na masu.
0: Yes, Ramadan.
4: Kani siza nya wa saji ya vongo babuze vivuzo.
0: No.
4: Ndozo chilabi doti anzazi babuze. Omanya okogera n'okukola kyanjawulo. Abo boogera nayo kukola kutono.
0: Lwaki ogamba bwotyo? Okay. White Star Magio Sabuni wabuunga Jude Birungo kuva mbanaffe ababidiko mumwekwategena kuduka erikuli okumpi oba supermarket olabe ng'ofuna White Star Magi. Hello.
5: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Yongeza kudobozi nkufune bulungi.
5: Webale kutuweza sebo.
0: Webale kuuliriza.
5: Sebo nkunkale sebo. Ze mkwano go owe buvuma.
0: Eee, owe buvuma msajja wange.
5: Eee.
0: Ense kuulira. Damu nkufune bulungi. Seruganda.
5: Wanji sebo.
0: Ogambi otya?
5: Enambe yu wukumye kwa wajikute wate wajikute kwa mbude wako katono.
0: Enamba te wajikute.
5: Te wajikute. Kakati neche mba wakanya muko. Te wagambie nti bawa njika kumatonde ni mutambuzi waku nyanyi. Nye silabanga ko ninyireste nyi ninyireti ni silabanga ko wali waga nti batu wandika. Ya meyatu abasabaze nti gaga nwaloche ya mani. Chichilabanga ko. Ndagala basi nyonyole bulungi awo zimba wakanyiza mwa.
0: Okay. Bajita pale FM 17 kamza mwenda ekula eri omuntu wabulijo. Tuwera bira banafe aba Mars Islamic Junior School. Mars Islamic Junior School basangibwa nsangi bwali bategeza bazadde mwenna nti okuwandika bayizi kugendera ddala mu maaso wali ku somero. Era nga bawandika abaana b'obuwala ssaako n'ab'obulenzi bawandikira ddala okubeera ddala ku nasale pa ku kibiina ekyokuna era bategeeza nti balina ne dekeya bakwasa Qur'ani ku mwoyo compound weri wagazi bulungi security eri guluguru kibakola bakimanyi ate nga bakyagala. Baline motoka ezitambuza abaana era nga bakugamba nti omwana bamujja ewaka ne bamuleeta ku ssomero ate ne bamukomyawo amasanyalaze weegali ate nga ne standby generator weri. Njogera kuba naffe aba Mars Islamic Junior School abasangibwa wali ensangi buwali bakubire ku simu eri 07 00 93 93 ne 07 06 53 25 okumanya ebisingawo. Hello.
6: Wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Wajali yo.
0: Yendi sebo.
6: Karolombo butayi bwaje.
0: Ani ono?
6: Ono mkwano kwa microphone master.
0: Kasori.
6: Kasori.
0: Kasori. Aba mazo baulira.
6: Wanji.
0: Aba marini baba no benina wano.
6: Aba marini mba ulide bulunji na yeka kati nse chemba buzamu. Agenza wa mkusoka jukira afane makoha wapade ya katanika. Uwa ndavyo waronga inovu inja vusatu sebo. Mdevo ndavyo wakwevo nawe vora basi manyi.
0: Mbali wano.
6: Ndavyo nama inja vusatu sebo. Tola banti ngovele la sebo niku mkutu. Kakati nga mbuza atugambi. Ndo solo kwamba la life jacket. Ngekola zingoli wa kilo chinana. Ngate nga omulala wa kilo asatu. Kati jemu buza. Zozi bazi itawa. Chibuza echo kubiri. Waluwa mspidi boti vuno vodula wa kunyanda. Garamato kebalese. Kakena kutu ya mbaku wezio. Mbama kena kutu ya mbaku kuzino vila. Mato gachika chidala. Afiri demu wako yete pamono onya. Asukuru mbaku tumidesevu. Mnemba kulisa inakasa jasevu.
0: Okay. Webali nyo. Oyo bamuita Kasori Juma agambye nti afiridde mbuno obwato obo speed boat oyo naye mumunoonya tusigaze dakika ziri satu amasimu gaga nonga labagakyayaka naye ndoza mugenda kufunza mungere singo kuba ekika ekyaguluka mbongere yo muyeka hello
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam yongeza kudobozi nkufune bulungi
7: kalango bale kuweleza muganda wangu
0: we bale kuuliriza
7: ono alina
0: yes, Aruna Tua.
7: Alhamdulillah.
0: Hey.
7: We are going to talk about
0: who are you?
7: We are the same
0: rules.
7: I the number of the same as the Zoku Kagami decided that we want to put a coma call at you at the quarter. Kagami was the Kubi, what about the quarter? Again, and I was up there and I tell you to Tambla. I did that. I opened up the same rules that well, if I quarter my team.
0: Okay, bajita pale FM 10.7 za mwenda ekura heri omuntu wa bulijjo. Banafe aba light properties bagamanti plot weziri bakuletede plot ziri na chifuma kakinzi erange bisale bisoboka. Bagai baziri no kuvirira ku bitundu 45 kwana ya milioni 3 mwe mitwaro nkaga fita 25 kwa 5 milioni 2 45 ku 10 milioni 8 wajaba sanga wali ekiwatu le kumpi ne police esimwe dizro musambu nyabiri 3 mukaga 9 inkaga mubiri banafa ba prestige majerini osiaji wa murembe gena kuduka kuri okumpi ba supermarket orabengo funa ka prestige buli kimu kitambulire dala bulungi afandi makoha nja kusabo sibule gwanga moda chika emu.
2: Situgenda kwa nukula vivuzi.
0: Lirageza kwa kufunza.
2: Kati nje kusokera ku mwami gundi yonu mwami. Mwami Katuma Yusuf agami niti tusubulo kuigiza kwa boda bodo kuga yes. Mwemba mwemusubulo kwa mwemulimu benyine mwje chigo tupa training. Kukuga. Kuwele ili ngati mwile kimsasudewa dunai chikumi. Na haba mwini program yu genda masumila gana swimming pool tuja kupatu gende kula chi. Nga tu somesa haba nukula chi okuigo okuga. Kupangi kituwa gana tulisi bili mwini yali izeko okuga. Okutono tunokusubulo kumuta asibu waba wabadewo chi. Wabadewo kubenji. Then badabaga wama simu kare katugambe nti tuwazi. Tuwazi anu basa itina yenge simu yebe ila kutemuti ya kugama nti kukulwari kubanga. Abade kulita taji kutete mdoza nti
0: wetu kuziroku. Ndabia mfurashinga kao na endo za ayaga lanziri mungu benda alabe chingamba.
1: Babuli ze wategele kubate wajia kutegele kulonji. Banti ze wembaga wajia ga olimbi.
0: Ndabia mfurashinga kao alaika kuba alaba ayaga la alabe chagiche na badi ngamba njaku mudire. Ira ndabe chaga.
2: Deni, chama si mbechi tu. Deni no mkulu kasori ya gami nti life jacket ngambi nti wechile chinana kumulalina kila atano. Ngambi nti buwopoli wa kilo chinana. Giza huko kama life jacket nge supro kuwa nila kilo chinana. Siku ambala life jacket nge ya kila ana, ewa nila kila ana tenge guli wa kilo chinana. So ya ambala life jacket entrufu ya kilo chinana wapwe usuka u, uva. Na yetu giza huko ambala life jacket nge supro kuwa nila kilo chinana. Kubangi yote jia kuya ambila kuru dala na katunu.
0: Afani makoha nja kusaba osibule.
2: Yeah. So, aba tuliza mwena mwena mbeba zizo kubanti mutadeo budewa metu beba zizo kufutuwa rangu ni mtuliza atine tuwa sabanti yetuwa gamba mbugeze kwa kubiko beza nafu concerns za fina tuziza bilima kama fina tugamba waliwo katinga kino ekisimu era tugenda kikwata ngaba mu ngeri yo nayo nange esobola okulaba nti obuweereza buno bantu bulina obufuna nga bubuteekeddwa okubeera nsigadde inspector of police Makuha Vincent nga mbeera ki ku police marine unit.
0: Okay, tweyanza nyo afande Makuha. Fandi kawo yanawe nyo kusaba
1: ndoza tubadde tuli ku muguwa gwa simu naye kasitazeemu n'akuba ndoza ekyo kitambudde bulungi abantu bafazeemu n'akuba okufindinga out ani abadde akubye
0: badde neeraliikiridde
1: so ababadde beeraliikiridde ndoza ekyo tukitereezeza kati obweraliikirivuvuddewo
0: obweraliikirivuvuddewo
1: kale so waliwo mukulu akubye okuva ebuvuma nga ganti ye byokuwandiisa abantu tabiwulira
0: nga kati nga tambulira kumazi
1: kakati oyo agende ew'omukulu gwe bayita Kasimu ye chairman wa transporter era
0: amugambe nti mpandika
1: ye program eno ya jikola ki ya jiriko era tuwandiisa abantu abagende elibu abagende Namugombe abagende Samba
2: ekintu kyokwewandiisa kino tugeza ko kipresenti abantu emyalo egisinga obuyinti batutte nga kikulu naye nga tekiteekeddwa okubeera ojagamba nti kiri kindi naye tumuwekire agambe nti naffe
0: tebatuwandiisa
2: so buvunanyizibwa bwokulaba nti abakulembeze balina okulaba nti ekintu kino bakitwala ng'ensonga enkulu ekigayalirira.
0: Okay. Fandika uyanduza tuve
1: wana. Tweyanze ge. Abantu bange encha lunaku lwa kulonda. Akalulu kasobola okugwa ne tusigala nga tunyumya. Bwe bakusinga si musango. Ndowooza oddayo ne weeteekateeka. Tetusuubirayo kuba na buzibu bwonna bannaye. Tetulwana olw'akalulu.
0: Poliisi nga munamwe mugenda kulonda encha. Munasimba ku layini.
1: Fogwafu okusinga kujja kuba gwa kulu. Kumekinga shuwa nti mulonda bulungi.
0: Police state on the ROC. Kawoya, ese kuulira.
1: Ati kakati, nze ndi ku duty. Na londo obudde na bujjawa. Nze ogwange, sijja kulimba. Nja kulwana nnyo, ndabe nti okulonda kutambula kutya? Bulungi, eriiso we liri.
0: Nenga ba marini jjo ku lwomukaaga mu ayeze. Ze muzukuru wa jaja buda Kayongo Hakimu. Sabasaja kapaka awangale.
8: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika yekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ate ali mwakawoo kenni mwakalungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
9: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited era nga bano be bakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebika ebirala bingi.
10: Owange oli otya leero?
11: Ndi bulungi.
10: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
11: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
10: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
11: Era amagezi genkuwa kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
10: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
12: Okuruga emihanda ekibuga Kampala okuhika omunda mu byalo ahabizinga hamona heri ihanga uhuru chirize igana mushanju katonye zimuenda palo FM FM FM ekura eriyo mtu waburijo eriyo mtu waburijo
13: Ngatiganaba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nituga sunsula nituga kutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
14: kukulitidwa Global Paint a reliable product
15: kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl
16: singa kweta kawabweru
15: wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion
17: نشرة الإخبارية
18: غانو جيما وليري كوبال FM
19: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته webali kubeira ku 17 akatonyeze mwenda pal fm ekula lyo muntu wabulijjo amawulira agesa wesa tweza mali ageche guloga basomera mu bujjuvu ndi semyaro Shafik Kabazi Ngebule sawa mbale bubazi oluna kumulindwa lw'okulondera ko banyini nte babe byalo lutuke nga ugenda kubeerawo oluna ko olwenkya police evudeyo neerabula abantu wonna okwetoloola eggwanga abeesomye okukola effujjo mu nteekateekeza okulonda nti balye kamanye ng'akoza n'owebbwa nti akadde konna Polisi egenda kufafagana nabo okusinziira ku mwogezi wa polisi mu ggwanga afande Kituuma Rusoke asinzidde mu lusirika olw'abannamawulire lwatuuziza bw'atyo n'ategeeza nga bwaliwo abantu abeesomye okumenya amateeka omuli okukuba kampeyini olunaku olw'enkya okutambula n'eggaali n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo wabula n'awera nkolokooto ng'omuvumbuzi w'amawulu nti anaagezaako okutaataaganya emirembe mu budde obw'okulonda kagenda kumujjuutuka afande Kituuma Rusoke bw'ati ng'alambulula ku nsonga zino
20: I need a clarification.
21: Mumambuka ga Uganda gona Northern Uganda tusazeewo leero tuveeyo tutangaza abantu encha conductor we nga wesike miguwa ne security tukubanga gukuba campaign you have the whole of today okuba campaign the weather is good abana kuuliriza bajja kuuliriza atagenda kuwa kalulu nebona kuba campaign encha tagenda kaku stop today so that toda mu kwerega Panga doza agwamateka baga wade wegali bogendo okwetaba mukalulu kano tuba we anticipate that okiriza na amateka agabagakola ki agakatambuza so that is one of the things ekirala twagala okulabula abantu nti one tetukiriza processions tetukiriza processions era twagala abantu encha just bagende bakole ki bakuba akalulu kabwe basimbe emabega wabo abantu bebawagira akalulu waliwo ebintu of course mukalulu kana kalimu okwesimba emabega fenga security byetutera okumanya nti ebitera okubaawo kisoka waliwo abantu abatiisatiisa banabwe na making sure nti ateka wembeera
19: Rusoke mungeri yemu agenze ma

0: Jiri, jukira nti yagani Klopp, uizo obutayangwa nyo mukombe ya linga na Andy Sloti. Wanga yagani Klopp ya liyavude kutimia Bayern Munich, Bayer Leverkusen. Yali timu ya Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Nga ina biyako zeko, evila vikako, yali amazo kubeta nti atwala yali Europa.
1: Yatwala German Bundesliga
0: yes.
1: Ne team ya Dortmund. Yageni Klopp.
0: Yes. Nga chenzu kile wali wofa ino ya jibamu kubira kufa ino ya Europa.
1: Sevilla nga mkuba.
0: Sevilla nga mkuba.
1: Yali kutim ya Liverpool. Mpilo kwenjikila kwa wakulo zaadi sato kwemu. Yali Daniel Sturridge. Yiyaso kukulewa team ya Liverpool. Ngovude bucha adina hati mtevichuka muko. Ukakana abamu kwe gozo zari satu kwe mu.
0: Yes.
1: Na ye, na agena anga chusa, anga agena saini nga sambi amenja kutimedia, kwa fana tujukila burungi, omusambi, ya geni kubwa soko kusaini nga, ya dijolo matipu. Nga mja kutimia sharu kwa ofo, inekone ya liye wedeko. Na mwune ita nitukambono na mkade gwarese kutimu ya Liverpool. Yari mkade nyo na ye, orembera, jari mungu, hizo gawanto, bori yao. Aizo tayama nyo timi ya leo. Kwa Liverpool, bagi nyo kuwe tajoro matipu. Ngaba indao Mamadi Sako. Nedijan Lovrini.
0: Yes.
1: Ngaba kuwa center baka ya timu ya achi.
0: Ya Liverpool.
1: Ya timu ya Liverpool. Nena gena ngakiza kubanga kula achi. Chusa chusa mu timu eyo.
0: Sako yafune bizi uye mbamu gama anti ainamu kubila gara gandimu yala. Chigene nerwa change. Mkuleta profile ya BVB. Borussia Dortmund. Kuwa ndekulaga. Wana kulaga utuuliza ndi timu ya ndi yageni club ya ina different profile to that of Andy Sloti ya liya avude mchi mufei inoode uvude wala buwanga uva mufei inoode kwanga leagues ezituwali wati nene zirinya that is German Bundesliga La Liga ya Spain Italian Serie A ya Italy sakone premiership mungereza kati coach ava mu regions ezifanaka bwezityo atwali bwanti abawankizo era osobola kumuwa ko time nadala kati kumusajja nga yageni Klopp yahwebwa ku budde neera ngachikulaga nga alaganti ajja kuba ne progress neto sobola kubera anti olinga azimbye ekintu naye atenga olinga kizimbo ludde nga bwechata abulya Andy Sloti kubanga bojeno otwala ekikopo baku subira okubera nti ogena kuzimba system ya hiyo buli omwaji labe na ye Ivan Fedat wali wanongola ba system ya timu ya Liverpool ngambutufu tibaina jibaraga just of recent ndaba bali abavuka bonda bonda mu camp ya Andoni Irayola bakira basi wanti bogere bigambo bingi buli mwaka ba chetuko la checho
1: na ye nga tichula gena ku Andoni Irayola
0: kwa
1: njagala muuliriza tumusige ekifaananyi ekigazi engeri omutende sono gyatuseemu ku timu ya Liverpool n'okulowooza nti egenda okubeera solution egenda okutaasa timu ya Liverpool mu performance tabadde nungi mu previous campaign nti oyogedde ku philosophy ya Andy Sloti
0: yes.
1: Nti Andy Sloti agenda okuva munda mu ggwanga lya Budaaki yali ku timu ya PSV agenda okujja ifamu mbiseka yali timu ya Feyenoord yali ku timu ya Feyenoord nga ekika ky'omupiira kyatendeka obwo nga ku basambi basanzeewo nga kiyinza okubeera ekizibu banga kigala mutu aire banga then abasambi abo okwadoptinga system ya Andy Sloti yali alese ku timu ya Liverpool ntyo ze nga waddewo yageni Klopp yegani kupo mpila kwa datende kwa high intensity.
0: Yes.
1: Mpila kwa speed, mpila kwa counter attack. Ntigo kupasi nga kutono, elawa yako timbeja pulungija kwa chaka tachi satu kunya, mgibazo kubanga itewa goal. Ntibaja guwa Anodi, Anodi akubo mpila mbaka digechi sao, wabayo kwa lesobo zirai, kwa kanaba kwa de Sadio Mane, Obama Madisara, nga gole kolachi,
0: nga gole
1: nywa. Ntio nazenga ya kubanga achichusa, ngagala go tujizimbe kuvira dala ku goalkeeper Alisson Ramsey Becker tukutandike tunyeva Van Dijk anyera Ryan Gravenberch anyema Krista anye Fran Vitsi then gole kolechi eyo kenywe ti Vitsi atono mu stage asemba yo mbali sana tshovati ne mbali salon obuta kuyamba anti ebuku bya fula salon wenja ulo gwe mupiro go kwa counter attack nti bamwe anti kasta simbula bwat ntoba sino amulabye oba 20 Alexander Arnold nga mu mpira ga salo mu nga akolachi nga atemo mu mpira nate mu system bwero nti buli omu oyaga akolechi sobuja
0: sabeko
1: afel vacha sabeko makisa sabeko kazion za sabeko tuleka tufune goal ichigera kufuna salachi kujao potential ye kusaidi yeyo so the dame vizi chine ngeje cha kwa mko ku performance ati mele
0: yes chitufu chini ndi anisoti ya geza kwa galukulete ya ensamba ya badachi mpira kwe Bungereza atenga jukira ne Van Gaal Luis Van Gaal yeja kutimu ya mani yu na ina ya galukulete ndi ya gubeja trend yemu erebi tupi mule mele na kakati nono yeja nga ya gala nye chindu chwa Chabadashi. By nature, Chibachfuna, those of us Jaku and Cruyff, Chokwera and team, Obera non Pira, no Gozania. Nature to Barcelona, Chikosa. Nature causes a Blunji, Etia, a number of players, Maji, Muyo, Omadio Messi, Sagio Busque, Navarra. Nenga, engage Bachkola Mu, Bachkola will, intensity. Kati. Ile ono Anisloti ajeta kutibia Liverpool echoku holding mpira
1: katono nyo mukuru mpali James agambe kwa lia tumbu de
0: mpali James
1: kwa tutade kwa timu jo agira so genda ku YouTube apale FM News oswinge live obengo kubere songa zonga zitambula venda bekone mukuru abadde kabali Fahad olumagiza timu ya Chelsea insha Allah tuya kujana yona ko Ranger.
0: Yes, madam Gamati, a shinto chaleta, nga o holding a yomupida. No veda nago, kakana, umulabena, ye take a tila kwamba, botuna li jia mungereza, ye reach one bad physical nyo, ate ye reach, jiwasolo kubeda anti, abulikasera weta nga kubeda anti tolimu chifo, kubeda na mpira, biakuse zengena, kubai kuta kuse zengena, no vena na guo, mbogozanyi se, ubele, nga, osala kumba, vili wa satu, mungereza chizimu, chizimu mu, era, tulabe, nga, abaza nye mageza kukubandi, abaza nyeza nyeyo, eyo kuholding enyo mpira mabere na go ba ending up nga bali mu injuries ubonu sinte basobana kumala ko season ne bila yugwa mukowe eryo kati ebungereza nga chi yagari club waja kutimu ya Liverpool yesanga bavuka nga Jordan Henderson nga achali ku kubya kali jiriye je chito nuzujukira kulunji kati Jordan Henderson namuteka makati irai uya musanga
1: kwa nega Henderson iba mujya mu timu ya Sanda
0: na musanga nga kwatirira namugamba nti togenda kusamba mpira kutubya chi tubya Liverpool wabula chojokola kuba two touches mu makati ge chisawu just bera na ai ulabo muntu omwobira bo yakikola bali successful ne batwala ne bikopo bila biji osegede nga toze zengera nenga ti oloyajia nga azizengera no mpira era ukotimu zona ezikula embede Man U Chelsea netibi ya Man City bonda mamu kuba nga ne ichimukubia boba uza nga tukena kuwa na timu ya Liverpool ere ya high intensity era chelsea togere banga dede pemga diyo ya gamba tatu sanga nko timu zibu nga mwe sanga timu ya achi timu ya Liverpool luachi nti baate kanga uwe meranga bakuma touches ntono nyo nga bali ku box yo na ya ono nga babere mabega ndiba jende bali ntono mpira wa karugizi wa kuwande Isaka Isaka na abuzoe buza na abuwa witsi witsi kwa kanaguzu akukubie na abuwa Groven Baji nga kuga babere anga

0: zaliroadade. Funeri kusinusa.
1: Kandi baratwa kutumia ko. Yao mbazi wa coffin zine zibazika mu abantu.
2: Na ninda simanyanga jona na chitegera juzi rwa chingamba. Abo bazi ba coffin otimanyi ndi kuba bwetu nya bega momo.
1: Oro zabaddo.
0: Bega momo mama. Nawe.
2: Mbakalo chimbuzi.
3: Mbakawala.
2: Chamba kutuwa
1: kwa wala totuwa kuyokera vile.
3: Anyway mundeke va salama.
1: Mfufeli yao.
3: Mfufeli wa salama.
1: Kuru salama. Ale bye.
0: Tukuweleza mumpiri za singre drukwanga ya mugondo. Uriwa mukaga okuva kusawa kumi paka kusawa kumi ni mwezi olweggulo. Tojisubwa musawa biri zokabuli lunaku Monday to Friday okuva kusawa nya okutuka kusawa mukaga zitumala okukusunsulira amawulire ne tugasindija ate ne tugakutuusako nga kakyayosa mu program The Inside Story ensonga ey'omunda wano wennyini n'okwetoolola ensi yonna
4: emizinga gye bayita Hellfire America jisumurude ne jigenda jokuba nate tanki eno eyamafuta geggwange tebeera Iran ebadde esalinkiriza ajjukira nti abasajja bayitibwa Abamerika baatadde obulokeedi ekiddo bagamba nti Iran tolina kulabika nti otambuza emmeeri okuyingira oba okufulumya
0: Inside Story nga tukozesa enswera yaffe.
5: We were very successful military power like nobody's ever seen.
0: Abasasi baffe ssaako n'ensonda ezesigika ez'amawulire tukwetoolooza ensi yonna.
6: Wipe out Iran's nuclear program or
0: The Inside Story
4: myaka na musanvu gye tujjukira nga Saddam afuse omukulembeze w'eggwanga nti bwe erya Iraq wabula wakati mu kujjukira tugenza okujjukira emyaka gino nga Saddam Hussein mugenzi kubanga Abamerika baamala ne bamulumba mwaka gwa 2023 nadduka ne bamunoonya ne bamukwata ne bamuteeka mu kkooti era ne bamuteeka kalabu.
0: Program The Inside Story buli lwa Monday okutuuka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa nnya okutuuka ku ssaawa mukaaga ez'emisana beerako tukugamba mpulidde kumenya tutegeza program ekusonsolira amawulire agabonona ag'ebunaayira nga gasengejjatwa baka kensa saakunookukakuba mu ttooki nga bugebadde mu nsi yonna.
7: Midterm elections zisembera mu ggwanga lya America tannamaliza mulimu munene Donald Trump katika pressure weekali Iran tayina pressure.
0: Wano mu nsi yaffe Uganda
8: abaana bafudde kitalo nnyo
9: abaana kati baweza ana mu mukaaga
10: abakafiira
0: kubukalu lwa Africa wamu ne kubukalu lwa Bulaaya
7: bigambo bya JD Vance abadde ku podcast eya Joy Reagan n'agamba bino z'obiraba si mistake America okubeera nti yazzeeyo ebbinkane ne Iran mu lutalo nedda.
0: Program mpulidde kamenya wamijjudde ebirongo n'ebisinonoko okuva ku Mande okutuuka olunaku olwokutaano ssaawa mwenda okutuuka ku ssaawa kumi n'emu ezakawungeezi mpulidde kamenya biro biri mu mukaaga nayo sitoko mpya.
11: Lero mu program namwa tulira weyunge ku bannamateeka abakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka
12: biki ebikola omusango gwa corruption okugamba nti guno omusango gwaki gw'obulyake ekisooka olina okuba ng'ogwetabyemu walina okubawo okufiiriza olina okuba ng'oli mu buweereza nga gwe wotakola ky'oteekeddwa kkola waliwo agenda okulumwa waliwo gw'ogenda ofiiriza abadde alina okutuusibwako obuweereza obwo ate gwe n'obuzze ki ebbali
11: etteeka likola litya likola ddi
13: batadeyo mutango gwa bero nga ya cash nga senda sasode omusango kasango mara okugwa gugobeddwa oba gwisalibwa nga tegukusinze buvunanyizibwa bwa government nazalanga isya mutongo ekira muzi okuwa sente zo kubanga zio sente ziwe bwa wanti bero si gamati baba zisazenga poteya tifaili tibajitwale ruberera ezo ziba nanyiri fundable nga obukwakulizo bwa bero topokoze eki
1: tobutukiriza
13: era bwe kigwa akonti omusango bagugobye ugendo obanje sente zo era bazisasula.
11: Namwa tulira ya lero ku lwokuna yanjawulo ku ndala
13: omuntu abali ku polisi nga muntu abamukutte temosi agenda kumulambula wadde kumweyimiriza nga tetufudde ku kika kya musango kye bamukwatidde omuntu ali mukomera nga bamusibye abeere ku polisi wabu prison tasobola kweyogerera
11: okuva ku ssaawa emu paka ssaawa ssatu ez'ekiro namwa tulira manya ensonga
0: Mutecheka, mutecheka, ama kumia setu goka. Tukwetu uruze nsiyo na. Buri kumacha. Netukususulira maulide. Ingaba gabante. Kosemu singa wablaya.
14: Buri ali Middle East inga manyo Luganda uliriza. All civilians must leave the following countries. IRGC. Webagambi. United Arab Emirates. muveu ba civilians mwe na mwe na tubala budde temutwe kwa sakata Bahrain Saudi Kuwait Jordan abagezi muveu kakati uliriza malaika yokufa ojimanyi
10: Mukukuleke nsonga sema songa wakati mbwaniro
14: omusajja we gwange eri America agambe ekijjale kakije tugenda kukuba egwanga eri Iran nabafo ebali bajja kunyenya omu 20 bambi mukuba
10: Hey, yeah. Kumanya. Uri kumacha okuvukusa 12 kitondo. Okuvukusa umwezo kumacha. Mukanyomero weyungira kumanya.
15: Eno ye Ayatul Kursi yo nge kutosibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira banna Uganda eminimu emitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi